0: Foi por lo que la mamá puté malao.
1: Malao pa ko eh, pagkita ke iki, eta wa si ay akatata, na po ito ko na ke ni ko si ulay. Ay ako ko mamá te malao, te fao ko ate por kala mga mahe ni ko in. Kono, ongo na rea fani wa fo ou, ka akula watu e to hitapu e fokawa fo ou, te ko e koto hi e rea fani wa fo ou. Pa ko hinga ka inga kumaunga wa kia ito ko ni, ko hi ke tau mao harea re rei. Pia mooni peta tonu, pia mao ako nakia ka inga. Ato funga awe ni ko ahoko Steven di lauta. Pia mo si ka inga ni wa fo ou, ko kau fai yako, kau fai fekao, ka kaina lea faka niwa fo ou le rei au pito. Na uto rea faka tonga. Pena to la pedo de fa palangi e ko ia kai nga ku hoko mai pro kalama ko ini ku laki ke tau fa no wa area ko di ko tan na area ba man de fa to ka nga ki na ke owa e mole ka ka pau tau ha nga tau ki owa mole area ke tau nga wa akia ke ma wai ha ko lo ma tau tol ko no ke mo ui e ko hi nga ko fa to lo nga pe area ke tau ha nga ko lau fa ake fa me no ia pa mo area ake le ta tau ka ko hi nga ke mo uye rea he koi koloa, kani whakatupo mai koloa, ma uai koloa ako naki ai loto, ma tā lai whakakaukau, pia vāre reia e tau nofo, pia tau whakatupo ai meri no, a ia koi ngahileleia, o kukamata ke mau whakatara noa mau ki ai, talo mehe ua noa ua tolu. Koi ahoni o kua umai map te malau ke ula korinto, vahe hono fitu. Koi vahe no kou mamatekei o ki loloa, mo tolo ugeha mo tohi tapu, mo mamata pei ke ngahi ulu itohi, ai oktokanga ai ahoni ke ngai fehui kau ke nofo mari. Pe mo ngai fehui o ko kau ke kakai o ko ikai ke mari. Pe mo e pangatala pa paula koe ni ene whakakau kau ke tū kunga koe ni. Ko ikai kua ataurea kau ke ai e whakakau kau e kakai ko nawa o ke lau mari o tu akentatake na umo ui. Pe koe te tau whanongo ki he pahe fitu ka mata aki ko he uwhihui, kau ki tēno ko Māori, pe a hoko mai ai, ka mata a pehina rei, a uke vesi hono tahataha, pe a u hoko ati pe ko lere ke ua tolu, pe a whaosia te toi ngā. Pe a pataime o toi I he programa ko ini, pe a whai rewa e potra noa, ki a koloa o ku te lavei o to oia maata. Pe a kumotore kau whanongo, ok, a manaki, o fai pe hema mo tolu. To ha mo inas. Pe a ke tau whanonga akia I hui ke kono tau hanga tuki ai. Po ke atu ke whare hina rei a rakorinto wa he fitu. Malo.
2: Malo abito toke ta ko te ulutohi o pehe mai ko he u fehui kau ki te nofo Māori. Pe a ko te umea ne ko tau tohi mai ki ai. O kulelei ki te tangata ke aua e ala ki he whawhine. Ka ko te mea I te lahi o te whea waki, ke taktaha mau tono unoho o ona, pea mau taktaha foki e te whawhine tono Māori o ona. Ke whaiange e te tangata ki tono Māori I a te tō onga tō tonu. Pea pehe foki te whawhine ki tō ono unoho. Oku kala pule e te whawhine ki tono sino o ona. Ka ko tono unoho pe. Pehe foki o kala pule e te tangata ki tono sino o ona. Ka ko tono unoho pe. Aua e ta ofi te kula feohi whakasino. Ngata pe I te kula loto taha ke whai o fua loa si I pē, ko te uhi ke kōtou ata ata ke whai he lotu. Pea ke toi whakataha, taria na ahi ahi I a kō lua e se tane I te kula ta e whakataki. Ka ko taku lea pehe e, ko taku whakangafua pē, o ku kala ko taku whekau ke whai. O kou wha amu mai e au ke tatau ia te kakai ko toa pē moau. Ka o ku mau taktaha ko toa pē ta anā mea ofa kua nau mau mei te ariki. Ko te tokotaha ai.

0: ko e tata ni ku hokoto tonu e taha I he ho atani pa ko programa fukeni o ku hoko ko programa ni so saieti ko ya akolomotua ko tata lele I foki he ni atoketa si o si la iu pa pe foki ki he tangata e programa ki a mausa I he ho atani ko tu pe e mausa mo se asi ku on lele pe programa pa ka pa e toki huma havili Pato ki huma I kaufoki atu mausa kate koe ke tataki mai ta polkama ki ho atani malo.
1: Malo pito, te vita kore pe ke hu whanga atu whakangalo kumpea maia ke hu whanga atu ai pa kau ke pehe fuke tangata toke ta, ke toke ta se asira iu. Ke whawhanga maari e maha e ki miniti nou nou koni ma e kainga kolongotua ke whai e na polkama e fia fini. Ke taim kwenye ku lawe I atu ku se asu ke I whenga e ne ene headphone ke mau o ku mapui pui atu he mo hou eki tu lo atu he ngahi tu ma fare ko to pe ko eki ko lo mutua pe mo ki mo to ko to pe me amai ka ma bo ko I ko la ba le ta men chasi ka ta ma lo ta la ke fia fini ko me ma winga pe ko ta na ngalo pe ki fra tu ko ma ta ri ki fo ki ni aki mini te ua e ku la fo ki to ko la ke e ta fo ka to nga ke pupunga ma ta ri ki e ka pau pe kwa hao ki mea ki lawe no no pa mele taha bini te ua ko ilo ko week end ni e matariki pa ku whaango e tonga kotoa ko ku whapapa ko lau fuke kau mauri ko tau ko tau ko tau fo ou ni e kau mauri ko nau tau fo ou ntuke bunga matariki ni hanga whapafonga e mo ui whapafonga ngai mea whaka mauri a mautolo e maatua a takata whenua se aksi ko bunga matariki e ki lawe no no ke kata hoko ke ta polo karama wha more more
2: iyo kaikki aha ku ma ulahi akki ai ko e pu ma fe tu pe ha ge ha ko a o foki ya ma ta
1: oi oi
2: o ku lahi me mono me ka ku kaikki u te ma la ku lei ki ai
1: oi o ko tu ni fra pa be ge ai ku fai fo no fra ma na tu fo wan ko ko tu nga fe nga tu fo ma uri ta o mai pe ka o be pue ma o be mo ta o ha ma lo kaikki Foki tanga ta polo kalama. E sa asi koma natu ipi foke toku ume pe haviri tau polo kampo mui mui ta hakimu ene konferenisi ko e ngai si asi. A e sa asi mui sidena. Na e fai foke tau ki lawe ke hake a elotu. E tako uilo I kuongo kuongo na haole ngai miti asosiare na e fama natu foki tonga kone hake I hifo. Tako kusio pehe ki motu a pehu tehina ko e fai fikau mi astereria. Kakutonu beke faha ki hata ukilawe ke he kwe ne tokanga lahi ki kainga kolomotua. Kainga kolomotua, e se asipa kutu beke tuka tuka koe he kwe fukme kainga me sopo taufa ahau. Kuna nau ki lao lawe ki ai. Kako ilo I beko e mea enie ki tala noa I be se asi. Kapae tuka te tuka tupe e pae nga ka koe ki hanga peka utu ki whamanato be umea ku uka ki manatu I maalo se asi.
2: Iyo ku... Waktu ni aku pamalo ke program apa kat ikan makan tu aku di mana? Besok ke aku pada pagi pada aku tu hawaii kita kaya ngah tong aku panama he program apa? Kalau kau ni cuma apa ngai? Kau pun ni mahu ingat tak hari he kat tong aku ni nak fight tong ah yang aku mau kiai. Ko e whama mawha ki he maui e lotu ai Wesiliana.
1: Oye.
2: Oh, yeah. Ko whaia I e whelawaki. Ka ku mahino pe na e tomu a hau foki e lotu la maasa e tafitu I wafitu.
1: Oye.
2: Oh, yeah. Pea koutui mahalo ko e kono kamata hono tofi pulapula ko e ki karistia neitoma. Pena kai ke mo'ui ngā ure ko ia. Nā e hoko mai taimi nā e whaia tau whaponua I tonga. O si lawe ai e kau pati kau la masā pe e toko taha ia. O wāsoni nā e māri e ke ofine o eiko pake a mea o hāo ia. Pea e iku foki ki England. Ka I e nauo mai nā o si kamata whaia ono talanoa I to tapu ia. I he mātua tonga mo e hau eki ia. Si ai e ilo ilo eka e palaha me ko ko si hoa ko hawe u e ko mea ko pehe ko ne o si tofi pulo pula he tai koe ni pia waha mai me ai ki he kau papa alangi na nau folau mai ki tonga I he tawal tawal noa noa ia nei puke I e tawal noa whana puke te ukawa ia waka koe ko Duke of Portland o maremo fifine pālangi pena e o Elizabeth Morley koe kau folau koe ia nei nangai tawal noa ki he lotu te hau mo marena te hau mo kau beach koma tola kitonga ne ta mai ko wipi ha pai ne lo voi ho wiki ha pai
1: o bu ho wai ha wipi
2: io
1: wai ha fuki ha pai ko ha wipi ha tola hia
2: ko ia e ko ko ko ko ko ko wai ki mu a ha o mi ai e ko noiga pe foi ba ko ia ki ta hi ki ta ba lu o wa tau mai ai a lore ki tonga o taritari e muri ki haa mea I mua wana si hau kua a lore ia na kai ke mo uye ngā ue ia kana tala no ai a lore ia ki he otua mo ui pe mo e vai toka aterine o whanongo e kakai ia I mua si tau pe taha maru me mahina taha kufoki a lore ia kono inga ko mama ki no wa ka ko mama inga ko fuja wa lore I ne wana ke mo ye lo to fanno go ai fishi e ko ta kai pe a foge ta kai ki fishi e o se ko foga lore pe ta kai la tangi ka kai e foge a lore pe la fa am ki to foki mai mo e ko mata ke ki ata mai lo tu ye kan na to we Aki he o foke tuia kua eiko tui neau I la kempa. Tangerewe tui neau ka ke tākai. Foki tonga, whaike eke pe ha whaika whonga ke o mai ai ha whaise kau ki whisini. Me foki mai a tākai ki tonga kua epe mo e tōta hai ko langi hang epe maharu konga whisipe. Ona tala noa mpe kau ngā ukoi kua nā kua mo lore na tau ki tonga pe. Tenga mai tau mai ai ai waka e koe alga Australia ko Wilson nei ai o tanga mō ki Australia ko pitupe ma mewe penao ki Australia tuku waka ai katalangi he kautama Australia he la wō ki Tahiti he ko Tahiti uwe kau whaiako I ulawa ia o kore penao wō re wai he waka ki Tahiti o nā tuku ai tona papalangi la masa ai ko Mr. Davis. Tangerewa Davis kia e o tama. O kua stutuni vai milantoni ki ki ta ofi ai misiona koe ai la masa. Kai oange ha kau whaiako. Kai ki o atu ha kau pālani. O atu pe kau pasifiki he malo e se mahino a ki ngofua I e pa mwe kau fisi. Masuka te uo ni ki fisi.
1: Koia, koia.
2: Angarewa e Davis ia o awe ki tohi. Ku osi ni liwe umea ule soto I tapu mea ke lefa fisi. Pako ya fe mai toma eko inga eko utuwe vai mwaki o wana la ulo ulo fa mea kai.
1: Iyo.
2: O pe taura kai mpuare motuwa.
1: Kuyo.
2: Iyo. Na utau mai na dori ki luka lofa I he e peleri koe o tawa lua ono. Na utau mai koe ya o whanonga are motuwa he fora upa ha o eke ane. Tanga wa fisi, nana I mua na uai, pana nao ki Tahiti o mai kau whai ako tui tapu, eh?
1: Kuia.
2: Kwa fi mau e fisi. Iona nao eiki ko tui neau. Tanga rewa e remo tua. Ko tui neau kou kāinga, eh? Kakapa u kukore e lotu ki au ki ai, ko e anga e mau mo uifa pasifiki. He kai ke awe a koloa pehe ke hiku e kamata mehe ulu tāngerewa e ane motu te molo mo ua heni a ko I au pia motu ki oki fisi
1: ok
2: ino foko I a eko tawalu anō I nai ki ta loto opi te tonga hau eke tonga ki whainga lotu ko ini ai e pia kore tāngerewa e si una mara si ke na bo ita ke ele motu o te motu angai te wanga malu I bo ua ka fai e tau ako Ka koe anga wha matala koe he mau mai koe me ni mahi. Toi noa e, e la masa. Pe he hape mo ta afeta. Koe mo ta katahi kia kata o mai. Pe nai mo toko ua ko poropora mo longi. Koe mo I ko tongi. Koe mo I toka wha e. E malu I lao he ape ware mo tua. Koe whata tau koe ki wha matala ko pule la a. Koe api a ware mo tua koe upe. Kai ko anga usio ki ai. Ma ko sia ko veo ngope ia. E na mihe na e la langa I whakorotau ke maru I ai ngauto. Ma ki heo whae e ako oi. Ka na na unofo he api koe ni koe kui ko mata uturiki.
1: Oi ahoni.
2: Oi ahoni. La langa e ki I whare lotu. Langa e ki I whare lotu. Isi pao kasi e ni he tohi noa api ta vi. E na e api ta vi. O api ta vi koe ko ahapai. Koe toma. Ma koe hakopeo. O mumui na ino pe kolpo tuo.
1: Koi, koi.
2: Kone ufa matala. Koe langa ki whae lotu mata uturiki. Pe a... Lai musi e pe a laloi e pae pe. Nga he pingi whae whae tonga. Pe a kamata pake toa toa lahi mai ka uti. Pe tange are motua. E hiki o lunga e malu ingo fua ngen na utolu. Ni ha...
1: Oh,
2: mahi lapa me kautui o tuo mate. Pena o eo toe lana hui whae lotu kubasia, lahi lahia. Aiko whiunga ko iako ane ki ta walua fitu. Ko tau mai a tana ia pia mo William Cross. Hau na ki hifo. Ko hinga na hau ki hifo, hila e, ura ki, ko tau, aiko e ko, Ape mo tafeta I epeleri tawalua ono. Tau mai a Santo Omasi mo Hutchinson ki hifo I Sune tawalua ono.
1: Tau.
2: Kana e ngelawa gena tu uta ki uta e.
1: Nako pe ita.
2: Nato ki hake ki hatafu I he ahawalo si ulai. Tawalua ono. Ona hake mai poko eo mahino pe na kakitari a taelo tupe na eo. Ina kai be mo ui ha me e hifo. Kana e, o mai rewa te vi waisia I tawaluano, I se me tawaluano, ke hau o tokoni ki heo matama. Hau eo lotonga wha ama apopa te tau masia ni katoreta mo e, o te mo hati ton ke
1: lau ki lau. Ko te foki e?
2: Ia tanga rewa e wais, ora mo ke foki ki a seria ripoto, foki e waisia vata tau. Ako ripote tu ki asteria koni wai ki foki. Tutu ni marewa asteria. Ke o mai Natani o Tana he la inu silania. Kati kau inu silania ki tau ke iangin batu otu. Mana ne lava ngea fai nga au. O mai emo William Cross ko e faif kau pe mueta. To e whaheka mai pe mo te mitu waise ahi. O na mko hake hi hifo u teke fuliriu. O te peke haliriu. Mo whanongo ai a tāna ia. O koe ka ulotu inu kua alofa. Kusi ka matalo. O na uomi ai, ai a koe tawarua fitu eni. Na uomi ko ia ko pehimaro ko wiki whaosi au akosi. Samati whaosi au akosi koe tawarua fitu. Na amko ia ko whae lotu fungasi. O na uma ulotu whatahai muare motua. Hape o tāne. A tāna ia mo William Cross. Ia mo timi
1: kumaisi.
2: Nā miko ia hosio, ko si kakato yo waupalotu ia. Nā u, iwa I uhimi, neonga nai whakafisi pe, nai whakatahiti pe, e pokalama ia. Kakai, he taimta tau pe, nai tamange, e kakai ia. E ko tokotolu ngea weni, e kaumalua.
1: Palotu ia, iyo.
2: E tamalua fitu e. Aia po e, kifoki aki pe tana pe mo, William Cross I hifo. Me uteke asma to Tomasi.
1: Uteke asma ia?
2: Uteke asma ia. Aureo, Urendo, a tāna ia. O talang heongo Tahiti. O kwhie papi a rea motua. Ka kwa ki hana mawhai ki kwa mawhai ako nau kwa ki o te ina ua ki la
1: papi.
2: Na whai pina ue o ua kwa rotu. Kai koe, aiko tau wau edi ke tawalua hiwa. kakufe unga te na foki aki fisi ufo, wahoko nga wenda nao.
1: Eh.
2: Na foki na ua, kai whairewa papi ia e tana, papi lewa e tana ia. Are motua he.
1: Are motua.
2: Tawalto unua, eh? Ego tawalto unua he, toki haa ua ia. Se on tuo masime ki hifu mailu, kaki te raha mea kumatea mito.
1: Ni, ego mehe unua kaipe mo ui elotu, eh? Na kaki mo ui hifu, eh?
2: Kaipe ki mo ui. Na e, whaifatu o loto a ata. Ke tuangea ke nau taela, kai kai pe li liu ia. Ke nai kawai mo fohoi a wata ko sari kui hawa. Iho no kapusi koe me mi kolo wai. Kake, ka koe po ini en. O mai beko a to masi koe ki kolo. Whahe kai pe o awe ki hapari. O kamata e koe misiona i hapari.
1: Iyo.
2: Ako taim koe a was 5-2-taki sa ata wahau ki tonga tala ki mwale motua. Pero fa no me go papi go are moto ta valto. Papi be mo ta va ta valto ta hai hai.
1: Io.
2: Pe a kamata le va nga na go go. Fa ta pe ga uno to tolo e to pa a ke so to va. Ta valo hi va e fo ke ha tin so die ki asteria. E la repe ke na sai na o mo so to va. Fo ki a ke. Ta valto fa u kamata ki mo ui e ai lo tu ha pai pues que mata que tu fa halo to mai u ka pai fica u ke pasuki o ta va lo to no yo ku sia ka pai ka to mai ki pa po ni ki ni pi ni ka ka ke ka ko ya na ko i tu ku e lo tu ku i le le mai ko ya ko mo u i fo ki ka po ni ka ne mo u i para ta u ki he u pe pa po ni u sta na ki fa ke si yo ko mo u i ko hoko atu en la Daniel Tana, de William Cross, ai ngā aue a hape mo ta aweta. Nā te kai pehe ia ke alo mo tahiti ia pe a mate ngā aue. Ko area mo tuwa e, nā e lotu koe mo tahiti. Ko area mo tuwa bēni o nepu ke koe kalasiko e. Ai koe, papi ko area mo tuwa nā pehe nā toko ono ngā utupu e, e ka urui. Inuko alofa pe ia. Pia nau whakalahi rewa ki whare lotu koe ni koe lai tū koe fumasia koe e o Tahiti. Aiko te whare lotu e nai tō toho i fō au koe ki sa tō tai.
1: Aina mai sa yone motua. Ko sa yone motua ia, eh? Eko nau tū pō pēsi e kufare.
2: Iko ko man sa yone, eh? Ika ikusa yone motua koe i kolo ia. Ia bia ko teo. Koe
1: lana ia.
2: Iko nai toho i fō e ia mi fumasia o ave ki sa tō tai.
1: Iyo, iyo.
2: Kakoe, kono winga, in tano ki ai, nakai ke pehe ke haua a tana ia mo William Cross, o langa hame ai musina nake. Koe ompe hoko atu, ihe, pale lotu, pe moe ulubue, aare amotua, pe moe omotua.
1: Melasi ai, maari ia, maari lahi.
2: Ayo si ai. Kakoe, kakoe, alua tano ako ni katoa maun toko si ia. Kai ke iloa tana ia, kai ke ilo a William Cross e a kou whapapa hen ki wisi a naba ma nau fai katoa na fai kai ke ilo a rea motua kai ke ilo a hape muta aseta
1: koia
2: pe a katoa na fai fo ke te au ia kai ke rumahu inga maari ka te au katoa na i hake anga o Sion Tomasi pe toi katoa na i mo ngau a Sion Tomasi hapai lele ai.
1: Ka ngalo loto.
2: Ka iloa, ka iloa ya ngotama koe nana pakapu ui koe matai afi.
1: Koi.
2: Onga. Ko Tana, pe mo William Cross, mo David Weiss, eh. E nai ki fi apia koe na elanga ego Tahiti. O kamata hano ngawe aki alfabeti ki finga ki aiki hanea whakatonga, eh. Pe tu ya kaiti koe ahoni, eh.
1: Ifeia?
2: Ya. Apa itu apa apakah itu kau yang ahli?
1: Iyo.
2: Seni,
1: iyo seni.
2: Ada foto lewai, ay mesin paki, oh kamera ke paki ay
1: him. Nau.
2: Ay aku tu aku etan lah aku biar mau beli kursi. Oh mau ui, kau mau ya lo tu biar lo aku tu ngau kau nak. Tapi aku eh malah ini bukan yang mutua. Nah aku tu, file lo tu, oh luka, pakalah ibe. Enda ya uya to ta fe tu.
1: Oh.
2: Ihe kon ki mui. Ake ka ko ka ku ta shat ko ki he katoko na fai koe fai ki ki fataha I a hu fare mu ko ko pa mo fare lo tua mana tu ta u ke au pa mo be e ko ina pa ta wa lu wa I lai kana I kai a lore ki ha fa
1: I lore ko bisa lore sana
2: io o fa no ma e un ufficio ni per na u kita hi to ba o fa ya ko e kai ke tu vai vai pe aku kapana kai lo tua le mo tu ka ko lo tua le mo tu ko hinga ko mai mo faya ko bita hit ko yo ofisi na nai bua penao o tala ko na weki pe ko figa na weki ki o nga faya ko
1: iyo
2: o o mo uya lo tu to ka to na wa heta ki pas ko tu ma ro ko e pe ki fra long lo bi u la wa o tu ko
1: ko tu ko
2: na si albo ta ka nga o fa la ki lo tu fumasia ki fa mala tu ka u Koko mo to akau ko ufa mana.
1: Oi.
2: Kita utolunge au ka ku ite tau au kiai ka ko. Kako kako no ka kau pe por kalama.
1: Oi.
2: Ai ena hi te fito I feitu mahu inga. Pako pe maro ko mahu inga ta pe ku masia. E ko tupua ngai lo tu nai tu ai. O mo ui. Ko ko pulu pula ena sto me bibua. Me ta fitu fitu. O au mai ka kalore. Tak boleh faham kan malai, biar fuar lewai, apa dah, biar aku tu yang
1: aku faham apa yang kata orang. Iyo, aku faham apa yang kata orang tu kita aku ingat aku, kalau tengah tak kehe ni kau ingat kalau mutua aku nak kehe, kalau nak nak formuli faham ingat he ni, kena aku faham ke lo tu ne tu ne tarik, biar tengah fuar ne tu ya ya, ada mutua, kimu ayah tu bau luaki. Eh, mahu ingat aku pito ye ke ilo kan kalau kan kalau betul aku fakir fanongo, wife ke tolah ya, family tu tak makan mumi eh sopo maaf sopo sopo tak fahau, nak fura tu longwa, nak hake mai lo tu wai api, kau ilo pun tu wai ilo ama ada tak makan di makan kiai, ulah nak fura tu, kau me aku mahu ingat, me aku mahu ingat, nak omai pergi ki fungasia, nak sifai pun tofi pulo pula. Eko ufano koko umamakawa mo ito kola hita mato kai na hake lotu kuma wapi. Ay niko no mai gesopu, gesopu taufa. Ko ilo ko mek mahu ka tafe fitu na mo ui ai ito kita.
2: Oi, koe hola taki ima kon mehi ho, na heka matu iwa no, kao matai mo sato masu. O mia hake isopu. Ako ki ifanga koe ko afaki lotu.
1: Oi.
2: Kuna utipeiti holoai. Koe api ko toa pehe to umua koe mea mose selombo neri.
1: Ona unta be
2: na
1: hakio ma mata ta ki e ngoka di apo di maka me hakio no ka mo to no are ai are ai fitu ton na hakio ai
0: o storia we ha kam shopu me shopu e maus
2: io o ko me fu me ma winga ta ka umaro tu ki tu ka le problema ke pero aki pe mo e Peko e wesiri anna kwa eni oku ta uwange au. Peko e lotu fakarishki anne.
1: Ta upokala mahokoi. Ta upokala mahokoi. Ta
2: mahokoi.
1: Iyo, kwa kwa maafana pekso hifo ke hitangata ki faifkau ime asteria. E niki hu mai o fakamanatu ke kainga. Paku kaike ufaareha kwa kutehina pe oku toko ua. E naukaka mo ikonga e family me konga e kainga. Ke unwa kakutotonu pe ia. Tono ke fukailonga e fungasia. Bakuto ki mea kehe fai peka ue ne tari
0: mausa kataki pe pa kataki pe toke tanga ui ko tau taimi kuyai pe pa mofo I fehu I mahu inga e taha toke taha pa mo mausa tonu ke foki mai I he tau mea ko ui ko uraki mari faka karistiane ko ito nga na e fai fale lotu na e fai fale lotu kone ta anoa kai toke taha I funga siya ko uraki mari faka karistiane ia toke taha ko na fai if fai lotu ko ifunga sia te tau toki lave ki ai I he tau a prokama ko ia ko ko ko wiko tau tai ni ku lave tau prokama ko fa malo la ja mo wa io
1: ma malo pito te vita
0: ko ia
1: malo
0: a pito
1: malo to ta tau tok tala no
0: ko ia
1: io pito malo
0: malo apito koya ko fa malo ke te da sa si la yu pe pe fo ki kia mausa I he lava le le por ka ma koso saeta ko muta mahu inga apito apito eni pe hange koya ko mea mo ui el lo tu pe hange ko kulau mausa ko e fua ki fare lo tu eni na fa ea e mari fa kalistiane I tonga I he funga sia e tala mai beha te ko tahe ka ki lo I mea koya te ko tahe pa pe he kia mausa ka ko fa malo lava le le tau taimi ka o atu e taunga hitu agi me tau whanono pe tau tuki hok pe tau programa ko ia ku hoko mo ka usau tia tutuku malo apito
3: o ku tamu a ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olonga o ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whaua Peteke email ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatuu ai ngahi makatu o ngā ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa valungiau tolu o nono hive hiva ono. Pe ko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko ngahi launga ko toa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai I he ngalua.
0: Ko re whanga maari koni ke o atu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me I haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō wa whao si urai wa afe wa anō, ke mou mea mai mua, ki whekoa, ki he holo, le sieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si I whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo I whanau o ako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga, ke whei ngai haki I mea iwhi, ke si ngā aue aki I he akololo tonga, pe aku makatu u ngai ai whakaafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni, pe a moi hāpai kotoa pe, kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si I whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa koe whakakoloa ia ki si I whei ngani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho wa whao si rai wa awhi wa anō. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile I mangere. O kumautu I pē te mautari le lei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau. Whetu utaki ke fika telefoni koe ni. Noa ua taha, noa walufitu taha, walutolu hiva wā. Te koe noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa. Malo.
4: Romho eki ka mua ki whanau noa ia koe ni ke kāenga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e funga matahiwa. Ko I whakataha ni ke kāenga hawhewa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate hon fulma aua siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Ka taki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofu koia o tuhe toka, ko anu pongpongi. Ka taki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tuhe toki, hiri ai whanofu, pe mo hono pongpongi. Me amai ki he tau whataha, ki tau talanoa, ki he tau whatongia ko e ni, whua bāpātu, ko miti ngā aue a hawhewa.
0: Tanga maari ko ni, ke o atua I ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu, whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu, whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka, opeti tovo finau. Pes Facebooka, opeti tovo finau. Orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atua I e ki I whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na I ai ha moutikite ki he lulu langa whale lotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siurai ke whaka wholau ki tonga. pia whakahoko ai lulu he aho wa hiva o ākosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Kōkore whangamari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo I me akai ko eni. Nā e toki tau mai, e mauta, koe fo I talo tonga, talo futuna, fo I manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo I ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo I mahoa. O kuiai foki pia mo I hopa, mo I mei kua ositao, pia mo I laipe.

0: ficava aqui pra mãe minha de episódio, foi morre. Mal
1: habito, ne vela, porque eu fui ficar aqui com a máquina, que tá o maluco, já que o cônico, o pai, já kawaii, e por calama, o erro tá com ele. Ya ko hange ko ya na fo ta pu mo fo mal mal wat ngai wa te pile ko to ape pa tu ngawe ko ka we ni a ko ngo ila he te au o ku ka e ko la de pesi man vai vai e fa ngota lu lutai ko ngai mai mo a ania fio me he laione ko ne to to fai mare malai kula mau si la via e ki mau tol ai ki mantu ko fafeta ibe ko la mali e yo nevela na ko ko ta u ko ni e wa feta valo na e poki gatia na pa no foi ga ko episo pe fili o e gumen kare ya mama taimi na e toai ai fata maki ko ni covid na to ki faia ko fa no fo i aho i kanta i he wa fi wa tolu Iria ha polkalama na ukawa tukia i South Korea na i lawi manu e kakai me kautake lotu me kautake pure ngai ai. Te koui lope ko e ngai mea kotoa pe na nau fai na nau ngau e akisi o no kumi ko oku hoku pui pui tua. O kawa i e koe tauni koe tauni te au iwa taha se mau ki whakapai ape o mau ki whakapiri hala. Me he tau tawalu tolu ni maa ki e tauni. Mau kei mui mui pefo i kalofiama. Me maa i mua koe a fio ke lere a ki e lotu akaristea ne ke au ki maa mani. Pange ko ngai fonua ko tora koe na uke lawe mai ki ai. Oku whelawe i lahe taha ia mai ku ngā we. Kono maa tūnga ia uruaki e na hanga to'o au. Me he kakai toko lahe na nau to'o Memin University. E a ua ki ai koku kau i he polokalama na uhanga o lerea ki i ke eke e mautotonu si kainga ata no ka asi ki mautolu me tabalo na tolu pake kau i ha mea na wafongi lahi mamani ai ai black birding na si taigeto yongo ata haki ai pake kau i ha kono uhinga na ku kau wai ke tafaako ni pake ilo i lahi tafaako taipe ko ia pe ngai pofonua la lahi e ku lave ki ai yong fenga hawe kumina utolu he ngai mela lahi Bangladesh, Pakistan, ane afi na fetu taki mai toko taha koe ki familia i Mongolia, pia ko koe konga lahi ia e na huanga whakatokanga ia ai ki tā mai o ikini. Ka koe huinga maho ia na nau whai ai, ai ngā oe koe ni koe konga pia eni na nau whakatutu ki ai, pe nau whaki ka te au, ai tūnga koe ni kau whaki atu koe hinga koe tau tai mi malo.
0: Iko, episope. O ku mau inga foki ko e ato e feu i koe ni. Ko ngā ko e feu i e ne whaa ko fe mau ke o atkati ko e ko whenga peke hao he taimi. Ko e ulua ki ko mahino ko e me mi pa foko e ka utau to toko a ene a fio. O ki ai nai hane to koni ki a te koe moho o funga au e lahi koe ni. Nā ke whai ka taki o lawe mai ki ai episope.
1: Mahalo pito ne vela ku humoane pita fehu i koe nape kawena fehu i maho inga a pito pato e maarie pato e resonde a pito fehu koe ta koe toko ni atu ia bachi e o ne vela pe eka te vita toko ni lahi ia koe paneongo na hui eki foi tau koe ia taha mo konga na hui esonde me taimi koe ia pena fukei sisi a pito koe mea na sia tono kumata he tisa pleni pe mo whakapa apa mo ngai mea kotoa ko ia i he potu ngā ue ko e futo ko ni lahi ka te au te koe lama anga ia a e ku ngā ue pe ko pore pore ka na i kai e potu ngā ue ke whai a whainga tisa pleni pe ega tia ting mau tolu ko utui he kai te ulava ino ia o se whepaki au me mea whana pe ke nen me ngai mea kotoa ko ia ngai whonua kominisi e au maki ngai whonua au ki Afrika. Koe toko ni lahi mōni kia te au ia e tawha koe ni he patu ngā oe. Ulua ki koe e levela kou loto lahi e whai whato kia. Te koe pōre e pune puke puke e kutuku pā. Koe kau e toko ni ofi kia ulua ki ki te whanongo. Te koe kau ia he ngahi mea na wako lahi koe toko ni lahi ai patu ngā oe kia te au. Mo whakaloto to au ki ngā kou whai.
2: Oia, koe konga ia, koe kau e discipline e toko nilahi ka te au. I he ngā ue ki ai. Pe ula marewa ke whakamā po opo pe te loto lahi, pe te loto toa utisi ilo e kita ia. Pe pōrea e te mou ike ngai mea kotoa pe. Kana I kai e potu ngā ue ki e kukimo, I kati ula wa ia e mea koe ni. Ia I mea kau whakataha e otua, me lau maria toko nilahi ka te au. Ka koe toko nilahi potu ngā ue, a ia kou tai maria he ngai aho koe ni. Ka whoke atu kuhia kota tai mi malo api.
0: Whawetai e pisope kataki e. O ki ai nai ha manak merie I te koe ke taimina ke kei whaifatongi ai I he waa headquarter so ti ai se ne whamoremore ka waha manak merie tuku mai mua whanongo mai e kautau tutuke ne a fio ki ai
2: Adevela koe manatu merie masiki koe kawi he nga mea whakafifia la na wongo pehe koe ki so ti ai sisi tahau Pukupuku sisi taha au he potu ka aue. Pe koe kai e mea ko manatu I lelei. Koe huange ae pule e taimi ko ia kutikai pe ko tau ai kautikai ke au ke pule. Pana mai katau ke ure o ke u toka ngai matapa koe nai sede. Te vita. Matufu ke te tuku hifo foki ai ki lalo pe aruwe koe. Ka koe foki koe pamu, foki whakataha ia mo e so tia ki horua koe. He koe ngā fu mama whange ia I e so tia. O ku kau iha whai ka oho ki te au. Koe taimu kana tala mai ke whetogi re o. Na uo ngō I rewa he taipi ko ia. Koe kau iha whai ka mea nau ia e. Ai ngā ue ka hunga te ki voi te ke hoko kia. Koe ai e manatu e taha. Ke alo ya ko tau koe tafakula ki e ua pe mai ki kau I ke mawo reo. Pena ave atu au pe mo kustino mo maa noa. Te tala mai ki nofo e tafa aki kondi uhanga ki tau aki loto. Pe ko ongo I fuko so ti au. Pe wha matolu hoku ure o ke urea atu ke kau hawa ke ua ta utu I he ae. Oi palasi. Pe ko kore te mo mama o men masi vela o pe mato ta to si gato pa I ko o ngo I lai e so tia ai ho ma ta hai a be ka o tama ko ko o ku ka o ia I he ngahi ko e ka lai o pe ta ngai me te fa manta la kai ka ko e manatu me ri pe ke so tia ku ka o I ka ni ta ha ku ne fai fra ma to ato nga ue ka o pe mo pita hola I si ona te ki ma tolu fra ulungang Pe koe ke kaipia ke ngalo a lot vihala. Ai ulu nganga hoi koe eiki ka yanga whakatua ki mau tolu. Kaipia ke ngalo e toko taha koe ni e ku moui. Uke ia ko moui pe moui ko ia whakaaki a ki moui. Mo whakamātua te mea katoa pe. Ka koe kaui he ngahi mea lahi na e. To koni lahi ka te au. Mo I manatu meria ke ngāwe. Manatu ane e devela. Mau ki toko si I pepe ki kai palasa ia. Toi ki tā mea orchestrate. Te mama u fea fo o whani koe mea ia taha koe ki ai. Koe kau ihe ngahi mea nao si si o ki ai. Ihe taimi koe ia vela. Ka whoke atu koe ia koe tau taimi maalo apita.
0: Io maalo apita viso pe bu. Toi maari ange pe a reisone kata mai a fret fonua mu mea. Oku mou whanongo mai ka u sotia. Koe tangatani, nai au stalateu pe si lala episope ai ahonia. Ke loe taimiko na ke hike matapa au hanga he matapa e so tia hiki I koi ki olunga ke langilau. Ke hangeko ngai pupunga tamari ki koi ni ulotonga. Mau horitei ai ahoni kuke e a hangeha whana fotu. Mau fiefi ai kau so tia ke whanongo. Mau moni peho lau a koe na ke huang foko ke skloa. Whenga ke whamatolu tolu ore o. Ka koe peange mai koe fai mai vare kau tapa koe na fai mai he taimi koe ni. Ai me fai ko nei me atka te ta na I lava atka te ta maka fau fai atka viri moa ka e si o tau ka skapa u ne hanga o tau fie kui ni pe fe fe ai fa ki kalasi ko na ke ka a o lo mai to logi ma si ki ta hi ai ka fa fie fie ai manat meri e ke fai fie fie la hi ma se tau ka so dia tu tu ku pe be ke tau me fa no mai ki nga ka ku a nga la ai hanga he matapa o he kuota o teu iho mo ui ke ke awai ka futonga tai ala loa ke a uhata hai a ki he ki tonga koina hange ko tā noa ano fai mana i koi lusi a ke ngai mea whana nai kai te ke ufi tānai au ngai ai ki whanawhana mea e kau fai a ko ai so ti a ki a te koe eh? Sai ka tak mua o lawe i mai ki o te toi whatongi a koe piso pe e si lala e ku tolahi beho tau whanatokoua beho tolahi e tau whanau koe ni ulau hoko koe kau so ti a lolotonga hangangeo o kataki o ki lawe mai ko whatongi a ko tui e aonga pe whalotolahi ke kau so ti a pe boi pe ke kau so ti a tutuku kotoa pe o kau kau whataha pe mei tonga o au ki Amerika mo Australia pe pe ki Hawaii pe mo mautolu foki kataki o whai baiha ki lawe ke tunga koe na ai piso pe e fano ke ilo i to lai pe fai nga ta fanga to koua e so ti au ke na lave i ko e fo mori mori
2: malo pito pe ko e ka ve na se hu i ma u nga pito ke pa ha fo matala ki ai me vai te pire ko i ai ko e pe ta fa ko ko i ai u ka ke to i ke he pe mo e katolika pe ko e rinal to lu ko na u Epikopo o ta ICC, una tokanga e nato e ta ICC, kwa pe mga ikaw taha maria, una huwa ki ai. Pe koa u kutokanga e au e misiona, pe oku ika ki a hafahi nga fetu ua ki e tafa aki koia, fe faka papa aki, he vai te pire. Ko e konga e ku tefto inga awe e ku fai, ko no hinga kone mau koni koi, e kautama koni mehe maufanofo a e kaupa atere. Ko mea mau inga pitoia, ke ke faia nga awe koia, ia ki nau tolu uku nau hemisiona. Pea koe kauia i ku ngā oe ko ia, pea koe whatongia ko ia ai, koe whatongia mate ia. O ku tatau pe mo pātere, koe whanofo koe pātere, koe ku whanofo koe pātere, koe ne e toki mate pe ia, pea iaha me hala whono ngā, koe ne vai tu ua, kai kei tanu pe ia koe pātere. Pea koe tatau pe, pea mo au, ka koe ku whatongia ia, koe konga whatasi pi ko ia, koe tala ia ku teu teu, koe nui ngā e maita, koe kai e mawhai, pe koe tasi pi lewa toko toko, pe koe iare vai mama ia matolu, koe fuakawa ia maungau whai, ki he mate. O koe halakanga ni o ku whiri, ke au koe ni, ke o si whakatau tolu, pe koe i whakatau, koe lakanga koe ni, koe lakanga mate e kui ai. Pako fafita e bena na na fo e hapotu nga ue ko nga ku ko mate ko so dia ko alwe ke mate pe ka kai mo ui ha ka kai ta ko ka ui a i no fa mal ala pa ko ta fa ki ko ni ke ka ta po ko fa fo e na fo ka va na ta fa ko ya ko o ko fa e fa to nga ko ya pe ko e ka ui e nga me ma u nga pito pe ko i lo pe e fa to nga ko fa to nga ma ma fa pito mo mana tu pia mo nga hilo tu si tau ke te singai tamai o ku mo mea mai e tia fikoeni e oua pe e koko ko e maho inga ia ka teo si o ku whatongia ko o ku whanofo si kau pātere pa me whamau i fua kawa fu ou a e kau tāpo ou pe ko au o ko whai e ngai ako me ngai mea kotoa ngai whanua kotoa o ko ngāo e kiai mato ngai e tawhaki o emisiona tau foki atu ko ngai tau taimi malo
0: teke tā o ke tā ke ta fehu i whaosi. Ko wakai hake ke tai miu ke to lahi pe. Ko kore ke tuage mua ke he tau sotia kwenye nai ofisi ka mautu a mautolu. Tangata kwenye ko teita maka. Kwa fio ke ngatai episope. Ko e kawele he tangata mahu inga kia te au. E ku sio ene hanga pou pou i e tau polo kalama e sotia tutuku. O ku ne teke ia mea ni taim kato. Ko ila ulahi hake pako fua moni pe au. Patatane nei ke kei ofisi kwenye ka mautu a mautolu. Ko kore ke teita maka ke faiat mua ne ki fehui, ko ngaka tok foki mai e polo kalamaha ki a te au, bea mo koe ki ta fai hano fua maa pōpo e tali fuao si malo.
3: Ko fua maa lo pe au e one vela pa pe ka pishope, pishope, ko e, ka ke ilau pe ko ha mea kutoe foki mai ai e polo kalamaha ki a te au, i he hoa tani, e nai toton pe ke, ne o atu pe ke ose a polo kalamaha e pishope, ka ye, ka ko ne tuku mai foki ha ki taimi, oko ko mahu inga ia ho tala noa koeni i ho tuunga whakalotu mo taimi koe na ke ihe so ti ai oko mahino ka te au ko ku kore pe aku ke ke sio ange he tafa aki koeni pe oku totonu he kwefo ke tabrea tonga upe he ka pau te uiloma pa ufai mea lomba Come alo maia ye time ko e ko fi ala ki pe ko matei ko lao ya sotia ka ko kuxio sio ange ke ngo la kangani ngo la kanga fa ngata akia de ko e hange ko ta no ko ni o turi ko e ka he ka a ta ube ko fa ya ka ko e mahalo ne fa pe lo ka pena ko ko lao a vela ne fa me ga vela mo fred fo nu a mo ne ma o ke ira pe ko hame e ho ko ka ko ko re pe ni ko wiko ta tai mi ki va ka ya ni ki sio ange ki tu unga ko ya o sotia pe mo lo tu ko sotia ko lao o sotia ko fi ala pe ko mate ya ko lao a lo tu ta mai ya fa more more ko ko fe ya na u a ho va ka ya nga ho nga we e te ke ongo i ma fasia la itaha i e sotia pa mo piso pe kada
2: Valo, me porque fez o igual da produção que rodou na fase cá o falalá cá pinto que o que fez o mais na imbeira o que nem a tua imã na ideologia coi a o a tua e aí o que fará o cá o fará o tua mais está para conta o que tu coi é da inimigo coi aí o ngoi o cacato o to o tanta cacato pena ele a Paula ne pego que o lavai o fará ngalo ngalo que o to na imbeira que muda o cacapat Ko foi leia Paula ko na ilo ka kai ko e kitawa Paula na to tonu ke more mo ui ko ni ko ai ko ko mo ui ko ni ko ko o Steveni ko ne mate mo ui ko so dia ko ya to ka tala tu ka Paula ko pe ko foi leia Paula fangalo ngalo ki ko to ka ka kap e kai ke ya ka kap he kai ke ha ikuna pe kai ke ha ikuna ki ka pare ko la ai ko to ku pa mo me ko mama fangeni pe ko fe na pase no foi fatongia ko ni kana e kai ke fa pe kia e kai ke ha to tu au tau fa veta ya ko so dia ka kato ko so dia mo ui ko ya na ne omi pa ne hanga li lingi mai me fuga ko si ko lava kos ka mai fuga mo le mo le ki na tol ko so dia mo ni au pito ya ko ne omi ai mo ui ko ya ya Kristof ke ata ki mu ai i tu ai di ma tol ka ko ma hu inga au pito me ko si lave mai ki ai e te vita pa ko ka i mo ne ko ma fu ya he ko me mo oni Ko tai me taha ma fa o mai ma to tak tak ma ma so dia pa ma ma ke lo tu va inga he lo tu ko ko ke ka ko ni o bi ko te ilo ko po bula ke da kala is ko inasi mate inas mati ka ku ma u inga bit pe ko fa ma lo atu ka ko te vita ko ja ko ta tai mi ka fo ki atu ko ne vela ma lo bit te te
0: io episo pe ko fa ma lo atu to pe ta bilite tol ko ko re pe ke fa fo ga ya te palestini mo fi ke to fa si ta gal frakseni ai sekretari be be ki agi ko tang tang ya tu af mo so dia tu ko nu sila ni kata ki mu fa ya te ko ko ni to mai mu a ko lo a ka so dia tu tu ko he fatogia ko a tu ki ko ki fa ma po po ba ya ki ya ta po kla ma ma lo
2: va lo pito ni vela ya ko e pa ma po po fa ki ta to lo ka tu tu ko a ke re a ko ni to lo Pitau ofa, pitau maa teaki, pitau rio. Pitau ngai tau mou i taimi. Ko itani tie u atame mo. Ko kala uni eu tau lova pekia. Ewe me ue iai. Fai hiwa. Me punake he fale lotu. Ugele o matapa. Te fai fikau. Me tangata malanga. Off I got guy. I go to I go to I off. When I told I Ulungana or to I go off. Yeah, diamond Momana to us, it am a kin her fate. Mana to our Momonga hello to Momonga who fuck got to a day. Did our offer? Maho inga a bit of ya, but a lot of matiaki, very old at our mowi. Who do you go? You go cow, we have a mappy delay. Ke tau whanonga aki me taimi ki itaniti. Ki o whalai tuko mo ngai whawhonga. Me e kua whake mau Palestini, ke Mankan Seri, pe ke Mawangi, Sustini, Sefes, pe ke Sketari, ke kau whana, kau ola, me tonga katoa pe, kau tau tutuku, pe ke a mafi ki whanuala, pe pehevo ki ke Soane, ki Kamehameha ki Hawaii, ki Kenolo, ki a Sia merie mo tonga ka tau tutu ko to be lot vaya pa te ki a lot a de hala. Fa tu mo ngai fonga ko to te ka foki atu ha ta tani malo bit.
0: Io malo bit e pisope pa ma salute pa ma fa pa pala ki koi. E fai ngā māri e kua omi maulawe ai pēk mawilo o pōre pōre sō tia kata pē i ahoni e tū ngā uke i ai pēk mui tala monu lahi atu kau foki ka te wita kui ngā koe tau tai mi mālo e mau fai ngā māri e
3: Iho kua wha mālo a tisa pē mālo a pito lava leda polkalama ki e ahoni pēk pēk foki kua wha mālo ki ahoni vela lava leda i e polkalama koi a kau tutuku ki e ahoni tala monu atu kua ngā ngā ue ki he weekendi tanto ki filonga ki i he wike ka hau. Malo apito o vatu.
0: Alo bishop.
4: Malo apito.
3: Oia, koe.
4: O vera.
3: Malo. Koe tau taimi ku toi tamini te whā. Toi tamini te e whā ki he whā. Ka koe hoko koe ai ua i he hoatani. Tau kolosi po kia i ki a seeria ke tau ongongo pia mo ueina i London tuifua ki he whiafini. Ke... Linda, te wate ai fasikoni ke kamata aki e tau polkama koe tau ongongo ke talitari aki ai ongongo pe amei Australia. Linda, malo.

0: koi tapitangi ku hoko totonu ae tolu. Pea koi tau programa fukani o koko, programa e hako tutuku koi a keelana, tai tali lei foki e pure a koko, kau mai kiai ta mei vava, upe pehe kia flipo I he polkalamani. Koi a kau foki at flipo ke tataki pe e tau programa ki he fiafini malo.
1: Malo pito te ita pa kukore ke ufa marumaru pe he ngai tal fatapu ko si afaki ni kamataanga e proklama pe mo e lotu ne hapaiaki e tau ngau e ahoni ko hi ko e mea katoa pe uku tau whakahoko ke langlangi ai huafa eiki pe a laka ki mua ai mo e tau mo ui kau taitari fifia heni ko e proklama ai korisi sangat pete lo sanere apiko ke lana ko e pure ako Edgar Haag o kui he laine pega ki ute whaloloa pure ako malo e tau maa e ahoni pe malo mua e tuku taimi ke tuku maiaha ngahi ongo ongo tau te fito ki he apiako korisi sanere malo e tau lawa
2: malo e tau Filippo po ku tumua vatapu e peke e tuku mafu afiu afiu tau rotonga ure peke u o mamaro te tau vatapu me kamata ke tau po kalama Pifia mau pe mo tuan ke kaunga kau whakataha tu he mahina ko tau pe pa mo koe mo le tio o I ngā koe whaia tu pe haki a gongo pa vahe vahe. Pe mi tongani, mi motuni, mi wawaun ke whainasia ke kau wako totuku, kau maa e kāinga ku whakapae hae o tu muri. Ongi koe ku whauha a Filippo, koe Pifia lahi pe he taitari e pōkalama pa mo soa malo lahi atu. Ihe ke I whakakau atu e motuani ko I ngā koe pōkalama koe. Mi he lolo hala varu, a bea kusa ngā tope leo sanere apu ke rana. O ku lere I pe mea koto ape, pe a koe tuk fotu u fukoni ai a ko Filippo. Ihe ke he teimi hono tolu, aina fotu u ia e a homoni te. Pe a whawhi e fia wa u whai pe fofetai ki otua ko I ngā koe foki hao mai ai kotoa kau whai a ko, kau maa whanau a ko. Ke kamata koi ae whenga whakaako e temihono tolu. Ai aku nei ae pia e kawhaia kona nau wholau atu ke whakatonga. Pea mo e whanau ako ko ngā piko ngai whatongi a keke. Ka nei kamata koi ae ako na nau lawa peke nau ke mau kamata whakataha. Koe pōkalama anga maheni pe koi ako ae ako ki he wike ni ae ko wike uaki. Tike ki lava ke whakahoko ha mau misa whakaawa ki he weekend makapunga pe I he mea atu ai pātei le choplen gaya pe ako ki tonga eki ki whatongia e si asi tene toki mea mai e aho tople lulu e apure lulu o iai u toki whatatari pe ai programa misa whakaawa koe a korisi ke tu whakahoko e uke kaha u ta e taim na tau koe kauwhai ako ne tae maari e kauwhai ako Ko e taha fukia tu tūni pau ia e prunga yako si asi o pau ki whakahoko e whafou whalau maarie o atu e si ihi fwe tua ua a e kau whai ako pe e fuki whana ua ko he tau. Pe a ko e onfi e fia ko inga ko e I whonga ene tau e nura o mai ki he mahe nā no fitu e ne whaka kakato ai e programa ko ia a ki hamea mai a pātere ana ua whinau ki wawa uni Pena e taimari e kawhai ako e korisi o ikai ke whaha ako e apure lulu kai whakaho ko e pōkalama ko e ni. Ko hono whaafo o whala o maari e ai kawhai ako pia taim tatau pe e inga ke whakaha. Whakalahi o nau iwi, o e nau kātaki, o me nau ilo ko uhinga pe ko e konga no ua o e tau whakaha ko ko e ni. Pia ue iau e flipo. Ko e pokalama lere a pito eni e lawa ki whakahoko. Ai, ke vai vai aki e kau whai ako, ta unha ngahi mea mo ngai whaunga, e lawa ki to e whatupreki nai e nau iwi ngā ue ko I ngā koe koe konga whakaosi koe koe o e tau. Nai, taim te tau e pe ku kamata ki tufa atu ngahi siwi vai wa tau e whanau, iri ahano a whakatontone e kau whai ako, pea taim te tau e pe Ulo tonga ngā ue pē kau whai ako I hono whau koe a reporti a vai ua tau puka meet report ai whanau ako aya wamanaki ya ke whakakato ya ke hukahau ke mau atu ya ke mātua te whanau ke whai te hukahau. Ako pokarama mahuinga fukeni pipo ko wha māpopo mea e ola ngau e whako e tau whanau me he te miuraki me te miua poko konga uraki e tau aya e pairewa e whipo tātua no aki ae kau whai a kōpa me mātua whilawe pa mutunga wa akatemika e nau whanau. Ai au parani ki he flight au ke kahau e whakahoko e tuwha ripoti ko ni o a mahu inga e ni pa kumātua ki mahu inga e lava mai e mātua ki a piako e whai hata noa da mue kauwhai a kō lave da mue tūnga ue a ko e whanau. Taimta tau pē, Filippo, ko ngahi kalasi sivi I papurea ngā fo mni maano me fitu na e awa pe koe e pē mi o mue hoko atai pē e na ngahi internal assessment pe koe IA pe a oku ko ngā CV ka ngā kāse ni ko plose ki te ngā kāse ni pe a ko wiki ka hau o hoko hoko to ipe oku bi me ke lahi lahi mai ai ngā kāse ko ngā here son e whakakaka to ai e na ngā internal assessment pro pese te tau noa ko ini ako e whakawhio fuki a kosi ko ene rawa kakato ia e pese te tau noa ko ini I he tunga koe tai mini ko ngā here son ko ku osi lawa e lerei ao no CV o internal assessment o whawhia maari a puto betu ngau maka o mao e whanau a koe whakaamu pe ia ko e lere iang e koko e nau maka ku mao I pese te tau noa ko ni ko whanga maari a lahi ake nau lawa I ai CV whapure a ngā pe a ku whaia pe kori he ka whaia ko ke nau kātaki ke lahi ano teo teo I koe e whanau ko e programa mahuinga ko nei kamata ke temi ko ni koe aflai tea nefi na e whakahoko ai e whinga paanga ko ia ai korisi ai koe kalaplahi na e whakahoko I he whiawhia nefi pe a ko tau kotoa pifoki e Filippo ka maa ka wakato tuku murawe I pe koe operational cost ko ia pe a ko I hene yaga mahe ni na e mae ua ai ko whiwhinga paanga ko ia na e pua ua I he tau Ya na e awe ai ko ngā ulaki pua peseti ni manoa, pacheti ke whinga ia he mātua, pena e whawahoko aki e pia konseti no whinga paanga I he aho ua walu o e bereri o tau kotoa pe. Pea ko e peseti lewa ni manoa, e whinga ia e he ako loro tonga, e mātua ai pe, kai kauwhatamu kauwhai ako, pea na e whangau e mai aki I he ngā he tau ko si o whaiatu ki mua aki e make tei he taimi ni ihi pea ngāu aki ni ihi pasā. Ka I he tau ni na e whaukau pe motuani ngau mai ai ka whai a ko mātu ngā pe he ngā hi mawhatuki tuki ko ia e o mea whakapanga ko e mātua na mo whakaukau ai ki ai pe fui whenga panga ke tuota. Pea ko ia e na loto tahe pe mātua ka mātua whai a ko e whakahoko e whipinga pānga koe ni o tō tahape. Pena e set up mai rewa pia ke whakahoko e aho hongo fulu o si ulai e ko whai te I a nefi. Pego e pokarama whai whiwhi a eni e lawa ki e whakawhi I mai ngā he kalap e ki e wai whonua o na uo mai o whakahoko e kalap koe ni. Ko e whatongi a koko koe ai a ko rorotonga ka mai ko mit PTA e tāna ki e whanau a ko ai umu kato umu puaka e fa e kalasi ka ma e kilo kawa e fa ke whakakakatoa ke whatongia ko ni. Pena e rewa pe ngahi mātua na nau a loto tō ke fua ki ngahi a pāre. Na ko iena ia e pāre e ono, aia ko e pola e nima, ka mo e fuu konteina ika. Aia o ko e pāre ia uraki ki he ono, pe a tūke rewa pe ngahi umu puaka pa mo ngahi whakanei fua ki hikisi. Ko ia ina e lava ka lere ia e kalapu ia e ne popa na e whakawhiwhia o pito. O lava o tāna ki ai e paanga e nima mano whaafi. Ai ako I houa kalapu ko ni ko kamata pe kalapu me he fitu ki e hoka taha ua. Ko e tāna ki ai he korisi e paanga e nima mano whaafi ko ni. Ko e paanga rewa ko ni o wangamahe ni foki ufa a pesete ni manoa e PTA no tauhi. O pesete ni manoa kon ko e ako lotonga un nao tau. Kai he tau ni, o whakau kau pe ke avikatoa pe se niti, ki he sea PTA pa mene komiti ke nao tau. Ke nao hanga nao tolu o tau he se niti koe ni, e whakarere aki koe api ako. Aia mi he siulai koe tau ni, ke siulai tau fo ou, koe mea pia pule a kou, maka whai a kou whai ko hono whakahoko a e a kou, koe ngāhi mo ua, kotoa pe, e hangarewa he PTA o Totongi. Kono le rei e fui whonga koe ni, e tuku urewa pe a e taimi lahi o e pule a kou, ka mai ka whai a kou, kono whakarele a kou whai mau, ka e tuangi ki he mātua, ki nau hanga nau tōlu, mo nau mo komite PTA, ki nau whai hono Totongi ngai mo ua koe ni. Ika inga ta aiu sai foki, hono awe ki he komite PTA, tau ke nau hanga o tuhatuhani lerei mai se ni tiko ni ko ngā ke a, ki he tau e taha. Pea kapau ia ngā hi whakamore ai a kōk fulahi, e lawa ki pe he mai PTA, preako, o ki owa e whakamore koe, ki he tuku tuhifo. Pea koi ai, I ene pehe rewa ko yanga ia ene tu upa ufa e fafiefia. E kamata rewa e ngahe moua ko e a ko kihe mahina koni ko a hoko mai e kamata rewa hanofu a kisningwe. Ko e moua fuko ni filipo ae kwa wae wahi, ko e uhila, ko telefoni, ko e ngahe mealere ae a ko, ko e utu ki he penchini ki e kitauhi ake api a ko, ko e ngahe naunau ke fukarere ake a ko hange ko e ni ko e pepa, ko e inki. Ke ngahe mi sini koe sioka koe naunau katoa koe ya kawa tuki aita mo pu ngahe programa hange koe sipoti mo mea koe ya koe ngahe whamore katoa koe ya e fua aki pia pia fuki pika ngahe whamore ke e a ene pereva koe wai a amanaki lerei e te lerei ange fua fatongi ako hinga koe no fataha pe pure ako koe ngo tokoni ka umae kwa whai ako no whakahoko whatongia ki whanau ako, ka e tukurewe whatongia, ono Totongi oi ngai whakamore, oi lere koe ako, ke whataki meia e PTA. Pea koe e waipe whamalo lahi, kia ki nau tolu kwa tope, ne o ngai whakahoko ne pohe motuani whamalo ia e kau presteni, o mai kau ngai kalapu kotoa pe, kau mai ki nau tolu kwa tope, ne whai mai ofa ne pohe. O foi na sia ki ai kolisi ka o wai be amanaki ma hope wai ka e ngai family murina ne nau kaunga mai e tokoni mai fase niti e kalap ko ni o ka wai be ai e tokoni mai ki ngai family ke te ngai ka to ka ma ai e ngai famore ko tope ko ne tu ya Filipo ka mi apiako pea ko uki ka o ango gulave ane nai angi ko e pokarama hoko mai pe e kolisi ko tufari po ti po ne lava pe ko e uke kaha u e a pra hoko me mau mesa pokarama ke te mano taulu pe a lere rewa a e pokarama ako mi mei ko e pokarama ako a tata pe kukere ko e pokarama tanaki mai pe extra curricular activities o tanaki mai ki he temi ko e ni u a e pokarama fra sociale ki he whana ua ko lalahi ka e toki fra hoko pe he konga ki mui o e tau ka koe mime I koe pokalama ngā mahe ni. O sia tu foki ai sipote adereta te mi ua ki pia I kūna he korisi a umaki agapulu I kūna I te mi hono ua pia koe ni te mi tolu wen koe whakakakato pe ngā he pokalama whakaako teu teu I te mi hono wha koe whaka osi osi a isi ngā sivi whapureanga ka umaafu ngā sivi whakaloto a piako koe ai e flipo. O tepe mahalo ko I ngongo no no bea pa mihe korisi, mihe fotu ue a ko te mpa no tolu. Malopito.
1: Malopito, pureako. Neu, koe talanofa mui mui fokina ke laveaki he omi koe ia. Ani he ki tonga, ke katoanga koe. Fakasio sio holopehe, ne tipe te usio ki ha hiva pe ko ha fafufonga. Me wawa uka nai na fefe folau mai ki tonga puleako
2: iyo na ka manere e Filipo ai ka watu ko ia e tau whanau pa me kera na kon goe tau ma ae ongo fai ki folau watu ko goe ai ishi pa tata ha wawa u pia na e whakama fie fie au pito ai folau ko ia na e ai ola lere e na uka watu ki ngā hife au hi a music festival pea koe ako lere ia ki he whanau, tau te whita ki he tau ki whanau na kau atu, e lau ke na wau atu o whetau raki, pea mwe ngahi iwhi, o ku to e whauhapure anga anga e nau iwhi, pea mwe nau musika. Pea na e lama lere ia e wholau ku ia, pena e foki kotoa mai pia whanau, foki e fia apu tau pito. Pia pehe foki ki he ngō whai fi. Nei, tonu fuke kau e motuani he wholau, kua nai ae ki whakotua nai mua motuani. Pakai ki ulawa o si wholau, kau mamata tu pehe he interneti ki ngai polo kalama. E pehe fuke he ngō whai fi, te kau atu fuke whanau ki he ngai polo kalama kona kua e konfrenisi, mui mea ta kua kau ia i he fui experience lele e tau whanau e lawa e na wakua piki tonga eiki. Na wakua piki tonga eiki o mātā tonu e ngāhi, e ngāhi lele oku mau I tonga eiki. Pia lawa ke nau tufia mo tāna ki hangahi mea lahi ke nau fuki me mui. Koe e flipo, koe wholau o nina e lele au pito. Koe konga fuke whanau, na nau wholau atu na doluia I he tawhakio si poti. Pe e tau whanau, na nau kau atu I he fwe toho hongo fulu a wawa uni na e fwe o mai mitu a e kau ofisa mi tonga tap. O whiri whiri ke nau atu kau he trial I he toko e timu whafonua koe atonga koe ki he R16. Pe a koe o la koe o e wholau koe ane nau atu fwe trial. Pe a nai lava ke piki ai e tau reka taha. Ai ko kapten ni be ya go e tim tau tahan ko ke lana ko le ko Paula Mailan mi freto o ku kau ya I he no piki ko ni go ke kau he tim national a tongani ke follow up ki New Zealand I he under 16 for Fonua ko e tongare ba e fa nau na nau wai fui to tol na nau follow up na tolu ya I he ko istoga o kau I he timi under 17 pea mo under 18 go ya koristonga ai ko tota ko fretungal pea me yo ala tu ya o kau I he timi under 17 go ya koristonga pe ko toko wareva ko flanke te kafa pe mo bien fifita ana ala tu o kau I he timi under 18 go ya koristonga pea ko e tau bua pe ai pa nau ko ni ko hinga pe ko te te una na fa mari e ka u pe ka o si pe ai e fa ko ta ta pu e la ore ki no te fo ki mai pe o hinga pe ko na wo o tu fi hanga me pe mi to ga eki pe ko ia I flipo ko e ko ga ia ko e fa nau la la ba ki na u fo la wa tu ki to ga eki pe ku o fo ki mai ka wifi pe a pe fo ka pa la melani ki ka koe fui tokotau luko ni koe na nau wholau atu ke koe sitonga u nau kei iai pe. Kau rewa ki osi, ai te auhi koe ia, ai akapulu ai tonga tapu I he weekend, uka hau, ka nau toki foki mai. Koe be Filippo Malo.
1: Malo pito pureako malo me iheni koe ongo bea, ku whataha whapurerulu be, ai me me ko ho ki tanga ta be fu ko ko ha fa nga be I he kawa mo ta ta na ki pe to ke be ai ko lupu ko ai royal blue e ku fo ka kawa ta be mo blue ya ka maria ke ko lupu ko royal blue a be ko lo be ku na fo ka kawa mai pe a ke lana mo fi to ko ni fa he ko lupu ya ko ya pa ko wa pe ha whamaro ka haini pe mo e kulupu ko ia he nau kei pōpou mai pe kui ai pe mo nihi o e tau kaukolistu tuku o nau whaahi mau pe kia haini mo e kulupu ko ia ko e ongongo pe ia mehe tawhakia ko ni maha ngui lerei pe whanau mahalo ka sisi ko e kawatonga ka e o ngā aue pe a tala monua tupe ki he fotutu ngā aue o ku whai mau amanaki pe e ai piha mau ao ngā atu ka koe me ngā aue o ku whai me hena mā loa pito ka e whafuga pe ki he whaasi mai rema mau koe mea lahi pe ia e o ngongon koe na mau whi whanonga atu ki ai mā loa tika
2: o mā loa lahi atulipo pe a hange pe ko o lawe ki he Royal Blue ko ia u hounga opito opito e toko ni koe ni koe kufai mei mi he Royal Blue pia mea haini mo e kupu ia pia fwafie fia ko uhinga ko mahino o ku nau fai taha I murina neo ngopea ku tak taha a tonga e nea pia ko ka kona ulawa pe e na ofinga o ak fakata ho fai mai to koni pe hale pe na ora vet to program fa mui mui na e swai mai fitu tak pe o mata no mo haini ko tunga go ya na ya na upale ne ne o mai ko ta ko si une pe he mai pe ta e hiki pare pa fa malo nga pe kai ka hango lau o ko fa mu pe ke ya ha program ata tolu ata u ke ka o mai a haini ai ke pra ofisiale pe ai ai mea koe ni. Pakoe fwa maalolahi atu ka kei taukau ako tutuku e ai kei mauivi mwe ka takilahi kei kei iope atu e ai toko ni o fe toko ni aki pa mwe ngahi kulupu koe hange koe koe opu pe a mau ofalahi atu kati mwotolu koe fwaosi pe ai ai pifi potano aki pa mwou taki kulupu kona ko sefa tui moala klabe pa mwa aki po seki pe a koe ni u roto ngā whaipe u kore ki he pesteni ka koe tofunga e korisi ka aurele lau ki aho. Ke siu ange ke ki po cheto e ni ke whai maha no estimeti ke seni atu u hinga pena ko a mea ia ki hanga he o tangata o siofi mai ki he kaha u. Pe a koe u korefa mumore al pena e whaipe fitu taki ki he ki a peetani ka koe tufunga korisi pono kore mai paro koe ukaha u e mao mai ki estimeti koe ake useni atu. Vrasi opito pe Filippo ma u ongo e befoki fika unga mamahe atu inga koe ongo na mai koe pekia koe a patele rine kula mweloa anema kuena kumahino fofolao mai mea fwa eki ki tonga tap paku ongo foki koe inga koho mu patele ia i hena pea koe fika unga mamahe atu mo tolu unga koe more koe ia e pekia koe ia patele line kua mokoa. Malo koe ia be Filippo moe ufalahi atu, kati moto ufamu koto ape, pa whakau at beke kau ako tutuku, koe kau whai a koen, kau maa whanau ako, kau kupwe kau ake apko ke lana unga usai pe, mo ule rei pe. Pa ku mau ki imo moko, hange hange ka te au, mi tatau e ea wawauni mo ea kona nusila he taimini, o ku ufu mo moko, apita wawauni. Malo Filippo.
1: Edgar, atu ea mau ofa kakoe pia moe korisi malo e ngā ue mei hena pia whatawange ke whaitāpe ki nai pia kohe eki o atu ka iwi ke hokohoko atu o te lahiange ai whatongia pia moe ngā ue ke whai malo apito katau toki whelongo aki e maina katu malo
2: Iyo, malo Filippo. Ore ke mafana ke tu fato tai na sio ga ata mo ki mata tan tan no mo te vita. Malo.
0: Io ko fa malo a tu buraco, eh? Malo a pito la valeta un programa che va fini fa malo ga Filippo. O te ke ho a go gi te mafana. Te go ko fa ori be. Kaje. Ko ta tai mi ko sta munite e watolu pe a mei he atolu e va fini ko hafe ko ya a fa ko ta programa ko ya go ka ko fa nga mari ko ni ke watu ai eta nga tu aki ta mo eta u fa no ke ta to ki ho ko atu ke ta programa malo ko va ta ria uri me ka ta brenit kas mo na fa no mo tu aki ki he weekendi malo va
2: malo de de malo e fa mari la go ate ta nga hi u un li go e fa ko mo ta ko ta me le ilo mo ni ko e brenit kas e delfi go no e Nelson Street yo na ko va taliauri ko ko telefoni ko e no wata no wanima fit pa anima fa iba ti na fa fit do tak me gata wa fa ina time bi ko e un me alere kan ko dani u lai au bi do me kas ke ta de viton ke u u tru ga uta por ke ti ma o han ko port ranges ma na ko au bi do kas ko ni pe ko ma o ina fe un au bi do mo tai pa pa ko e ko fa fi do ta fa ina do na ha be han me ri fe ma u uma ma oi he ma oi ate ka papa ke ia te ma mai ia foi buke pego no kofe ko ia ka ina tonga ni fangi ka ka tin sin lele la ia pito fangi mo to lo ko ia a un abito ke pe ka ile ko pensini ma ma fa pensini ta ni pe ho ke ngai u po un crash ke ma o mo ia no la ia pito ma me le wo va ke wo fe me le ta ni me o va te auto me le ma o ko he ma oi ate ta ni kako no fala la nga mana tu ke mere ne ko ta to ta tonga u hana en sinia ilo a tonga en ko ia u o si ko o ma go mere u lava ke ia mo faringa u ko pa se ma u seve lava le ri mo ia kako me ma u ta ka nga tonga ko ro ya ta pro sin go ia ko
0: Kore whenga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koni. Whakaturo o watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no, ke mo umea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani, ko uhi ko si i whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo i whanau o ako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatuunga ke whiingai haki i mea ifi ke si inga aue aki i he akololo tonga, pia kumakatuunga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi hāpai kotoa pē, kue whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mou fai ha ofa ki si i whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si i whengani. Io, e taritari mai me iai a si i kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhi ua no, i whekoa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesire i mangere. O ku mautu i pē, te mautari le lei e whakatangini, o ku whai atu. Ka iai ha mea o ku ke fie mau, whetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hiwa wā, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa, malo.
1: Romo hoi ki katu mua ki whanonoa ia koe ni ke kāenga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e funga matahiwa. Ko i whakatahaini ke kāenga hawhiwa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate hon fulma aua o siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Kātaki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofuko ia o tuhe toka, ko ano pongpongi. Kātaki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tuhe tok, hiri ai whanofo, pe mo ano pongpongi. Me amai ki he tau whataha, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ko e ni, whaka bāpātu, ko miti ngā aue a hawhi.
0: Tanga maari ko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
1: Romo oi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo i sina mo wha feohi. Ki e wike ni u wha hoko e pēm he Star Hotel. Tua sila toluhi wa ua Great South Road i o Tahuhu. E aho pureruru e wike katoa pē me he taimi hongo fulu AM ki he ua PM. O kua taa e porokalama ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pē o ku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa. Maangalo pe tai maangalo. Nofo tai lata pe nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalere i o ngahi kupu kotoa pē o e hala whanonga utau i ai. Pea koi ai o kuatua ai e whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka kotoa pē o loto Aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whawhiohi ko e ni. Ko moi lerei pia mo moi fiafia ko e moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu utaki.
0: Ko kore whangamari ko ni ke o atua ai a ki whanongonongo fo ime akai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talotonga, talofutuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki pia moe hopa, moe mei ku ositao, pia moe lai pere o ku kilo e faa I he mire mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: au me mi pana lau ia ka be foki kia i a kia vai seo o ta foki o fia fia e aho koia na e hili pe koia e mau ai a workshop ai na ka mataia i e taha taha pe a osi ki he laine e ua na e o mai lewa ai mau lunch e si teu teu mai ia e he tohon pasteni farike toa pe a mo pea mo vai shioa, pea mo e kawhi fine, pea koe ufaiatu e whakamalo, ke teki nau tolu i he nima mafola, mo e ofa ngā aue, ofai ai ai ngā aue lelei koe. Pea koe ia koutui, hoko ia koe ngāhi maka maire ia i he tauwhi ngā aue aki. Pea koe te omai be, pea mo e pōpō aki me he komiti koe ni, pea koe timi koe ni koe, ai mokage hap, meos muri aina, e nau tala monu mai ki ho mo kulupu e komiti e vaisioa i he kai tau tere fito ki he otai ko behego nau behego otai top taha ia i nusilani ko nau osi lawe ai pia koe o whaate whamalo ki he ngā wele reigo koe ua oe ngahe ongo ongo na e whakaama foki i he tokonaki ko osi ai whare kai o e ongo mātu a tonga ka ko Pashili o Paya, ka o mā hono hoa, mono family, i Loto Hastings. Pea kui e wharekai koe ni, koe wharekai of the Pacific. Pea koe oku, taupehe pia koe talanoa koe, ke hono kompea koe ni hange koe e te vita, ko pau koe tau kumi a hono ikuivaleni po hono tatau, hange ko tau tānoa koe ni koe ki hala hihi fō i Loto Okalani, he? Pia ko mamasila, he? Oku alo ate he le volo ko ia, ai wharekai koe, pia koe wharekai fō vāpureanga moni eni i he mawahengani, ai nai kamata ihe toko na kōsi. Mana koa au pito, ai wharekai ni, pia koe ke ngata pe he kautonga, koe te holoi tonga, e he kau RSE, tawhito ke he kau RSE tonga, pia pehe pe foki e kau RSE Samoa, pia pehe foki pia mo tau kāinga koia. O kufu mana koa apuit. Pia koe taha foki e Māori e, he na e alu ki ai, he na e whakawhi e mai ki ai, ai community tonga, pia na e lava ki atu ki ai, pia mo e whaiwa koe ni koe, aloiloi mo e whanau, pia na iai a mai kau fefine ke pou ki he hono whakaawa koe ni o e wharekai koe ni he. Pea neongo na kai ke uiai ka koe ngahi ongongo na o mai koe mea kai koe whaka ofo whakui koe kau pārangi koe delicious he. Koe ne hefo apito ia koe ngahi kuki koe ia pak whaatrai ai whakamalo ki a Pasili o Paya kau maase ono family i he whenga wa ki waofi pia mo community tonga ki whaari ari o tau tonga pia koia o whaatoa e whamalo ko ilo peka pae toki lawe kia ia a vaisioa i ha neongongo pia tawataina peki ai koe taha ngahi ongongo koe na whai foki ai matariki he koe mahenu foki koe aho maalo oloeni na e hanga he pureanga reipa o fukotu pia fuakia pia mai kāinga Māori, pia tau lawe ai pehe, tau whi kaukau aki pehe, ta whakotoa. Ka ko uifokenia ko nau tau fo oue nia, he nau uhinga whaka Māori, au tau kaunga kau pia. Ko ilo pe, oku iai upolo kalama mahae, toki whahoko ia he whiawhini neongo una. He whahe holo pe, he whana one holo pe, ane po, kauku iai, ai polo kalama ko tui pe, te toki lawe ki ai a Vaisioa, pa te tuku peke. Ma koe, ongongo wha osi pe me o ta wha aki, koe kau ngāwe tori fwoi a kaupu, koe kau RSE, whaka mālo atu ki ngahi kulupu koe ni, i hange u kulupu a Mr. Epolo, o ku ke iai a Petula atu yone toa, pe he fwoki ki Kisi Uhamaka, kau mā Simote Fehoko, pa pe he fwoki Antelu, pe foki u kulupu koe na me he apatu o kia i a Lutoviko mo Haifua mo Lore mo kau tangata koe ia. Pe foki he kulupu me he Fonhila Sateki tafu mo ke nau tolo no kato pe o fai e feo pe mo fe ngawe aki pe mo e kakai o community tonga e ko e ko feo hi ko ia pe ku o ko ko fa fa fi a foki ko ko hanga e community tonga o fai fe ia ko aki mo nau tolo o ne fa holo holo e me ko kona ko me ko e mau mau lao pe ko fi fi ki fo malo ia tu ai nga kulu ko ia ka ma ka takilotu se mo fi nga ka va of pe mo e tau fa nau ono po po i na tolu i nga o lele i kon ko na fa hoko te ki le pa he ka o ange mo ki a vai sio a ni ka pu wili ko to kon se ai e o e komiti ko ni ai a to tupu pe mo e komiti fantingi ke ni mai mo ta o nga hiongong
1: Malo pito a niwe pa fai ka bari e pe ko kore pe ke ho fanga pe nga frata ko si pe ya tu ni vale ma fola le amo ya ta ka ta mo a fai nga mari ko ni ke ho gata i pe ka yo ngongo mi ta wa henga hange pe ko na ko na ke lave i e niu e ao fa ko si ula i no fa ka ba ko fa le kai ko of the pacific e o ta ula ko koloa mo monu i he o ke fa le kai tonga o ku i o ta wa henga ka ke mai ke ta ngai me kai tu fo noa ke fa ka ta wa tu me ai hange ko la ve na e lava tu ki ai e ta puna ke loi loi was po mare ka pe ke ka pe mi pa i no fa ka ba ko ni fa le kai ko e fare kai foki ko ni nei kai ngata pe ai e yo no fare le ko te onda e new o ku te tu ku mai ki hata ha pe community no ki hane me akai hane ngung fainga me akai o ni fe ma o ki fakata watu te na ulava to ko ni ki aveangi o fakata o yo no fare pa ku ta ulava ko fu ko lo a me to ko ni ko fenga a ki ma ta to ko kai nga pasifika i kai nga ta pe ta to to nga kai pe ke ka ha mo a ka fi si un auto lave to ko ni ma ya pa ku fa ma lo la he to ai ki o na ki a pasirio pa ya kai pe ke no family fare kai fo ko ni o ku tu ia i he fika tolu tolu ni ma here town street ki a ki na to ko ta pe ku teke na wa fea fare kaini mo lava tu ki ai o ba kai e na ngai me to ko ni e kai nga tai ke dele i matangi pe fo ke a ko fai ba fa nau e new tau fa malo hen ke puna ke e ne ke ma uivi me ke ma o a Kia no ako i lele o tau ai longa i whanau, tau iro pe ai longa i whanau tupu hake i muri ni, oku maalo pe ka iaha ngahi whaiwa whakatonga, oku nau kawa tu ki ai. Kau tau wha maalo heni ki a loi loi, i he tukange whainga maarie, ka e lawa ke whakahoko ai ako whaiwa, ma e tau whanau, ta tau pe i he longa i whanau tangata, kau maa fefine. Ke whakahoko pēk te te wat whakeni ki he la wike pe pe tau wakwaten ki he wike rea whakatonga pe koe Tongan Week, Tongan Language Week aia ku kamata whakia hei aho tahaono a kosi ki aho uoua. Na eo si tuku mai whakeni e niwe a ka venga koe a ta uni pe ku tau whakai koe ka venga a ta uni o ku mei mei koe tau kotoa pēnei mei mei whate fito pe whakia ko ai ka vei ngā, ko e tau rea tō ngā, ko e whi unu ko ula ia, ma ai mo uia e tō ngā. Ka i he tau ni whokia ku nau tuku mai na tore ka vei ngā ni o pehe mai, ko e tau hiwa, ko e whi unu mahu inga ia ki he mo uia e tō ngā. Ko tui pē aku ko e ka vei ngā ko e ni uku oku kai peto ya hana ke kehe ngai ka venga hano tuku mai ka to feriri waki pe ai le apa mo hiwa ke ki ke nga ki he nga hi polo kalama kon ko ai we ke le fa to nga e pe ku ta fa ma ro pe ke ngai ko mit kon na fa kare re kon ko ngai polo kalama kon ko ke tuku mai ta nga ka venga ka ku hage ko mo polo kalama kon da so ka hokot ki mo eta u nga hi polo kalama kon ko ke wike rea whakatonga pa ku osi māu whokia. Pe ngongo pe taha mi he mara e koe e sipoti e niu mi he lere whoki, rotoka lere whoki tu tuku koe e a ko, pe na e ui whokia e ki A team you can go Hawks Bay under 16, but my Hawks Bay under 18. I go Hawks Bay under 16, okay, a tahapea, a mokopuna, a punake, loy, loy, a waspo male, konoki mokopuna, and loku, kawaki fafunga, a Hawks Bay under 16, go Silvista Tonga Uiha, go a fohaine or Tonga Valu. Tonga Uiha ka o maa a Toni Tonga Uiha pe a mi Houma I he aungi kawia ki he Hawke's Bay under 16. Ko e Hawke's Bay under 18 o okay, ke e toko watonga una kawat ke fafofonga I ko ia ko Solomone Halaufia ka o maa sione kaufononga pe a ko e lele pokene wiki kaha u lele tai e kemi a Hawke's Bay under 18 pe a mo e Hawke's Bay under 16 ia ku kamata ia I he wiki kaha u. Ika ngata pe ai e nyanga ko la ve kon koi ki he ngai fata ha kon dai faka hoko kon koi me project management ko timi ka chesi ka ma mulia ina na lava mai pe akulere I matanga I pe e tau lulu ke ngai finga pa anga foko e ni oku ka hage ga to ke tau le tonga pe he he kai tu no ke pe unga pe akula ko pa pe ke tai nga se inga ke tau fo nga fa ngata ka la ma ke tau ikuna I e tau mu au tau fe inga ki ai pe ko fa tau mu ai e lulu ko ni ku le le mata ke pe tau lulu e mahina ni ai ku fa ia e ata havalu fa manata te pe ka na to ko to pe na to ko he va inga spe o te ke a mo tikite ke aha mo tikite ke ata tau fika ke fili mai ha o fika ai he irona ke kuna fu pare ba ala ko te te he komiti ka kaure ka e aha ko ya ma ko e nga yongongo pe ko lava ke tu ko tu me ku tafa aki ni ka u pasat ka te ko e fe nga mari ko ni malo
0: malo pa malo tu gi e vai sio nga yongongo ko ya okay ke ngata pe e e tau me fa community ka tau ha si fa to nga I mo si a fe la la go ni tau fa nau e ai me fa ki tare ni ti asi mai pa go fa tai ai e fa malo I ho no lave I mai ka fa ko ya pa go tau fa tongi e fo ki go no teke ki na tol ke na vai ai nga o le rei go ya ko e hange ko lave ko na ki he ka veinga ko na o tau ni ko hiwa he ko tui pe ko nau si whenga pe foki e he komiti ba ko e pa ko e kakai iloa pe foki I o tau ponuani I e tawhake a ko nau whae ka ke tau siu at foka mea ko e hiwa ko e it's a form of sound he ba ko e hange pe ko lea ukai pe ke toi ke ke he ka ku ki maare pe foka ono ki no ki furi pe ke hange ko ki ka ko tai me ko ta no ko ha ko hiva ko hiva o kuna fe kau kau a ke a pito pe a mo fai va e ta uno fa tonga pe a uto lo to pe ai ko fu ko fi fi pe ko ko ne o mai pe o to mo lo to pe I ta u ka venga nga ko na hango ya ko fai va ko na u lo tonga fa ho ko ko ni ta u ko mit fai va pa ko fa te fa ka ma lo la ia ia loi loi se ni ke mawivi ke si fai ai nga we ni ko ko ta fokia ai mea ko man man meri ia ma pe si ato si o ke ta fa nau e na ba mu si to ko ni no ko I ko no ko I ko ni ai nga he te fito I haka faka tonga mana tu fo ko ha we ko nga pe ko la he mix holo he ke pe ke to ki fai holo a remix mo ha fu mo ha fu ke pe u ilo to tonu e fa nau a te fito I haka he pero tu fu o gu mari mari me pe a te tamaka o e ka tanga faiba fokia e yo no konga he te ago gu tano a kia o go fie fie ma o pe e e fa no ngwa tu ki he me a te hange ko ra ko e ko wi ke ria fa tonga ko wi ke ia o gu ta o fie fie pe ai o ilo be a wai a nga hi community me nga fe tu o gulere pe a ho tolu pe a ho rua he ka go talu e tau lere ma ta tau tau sanga ta tau proof ko fui wike ka kato ko ya ko tau hanga whaka ha o ika ike ngata pe ki he komiti ko na whaka lere ka go tau whaka ha ha ia ke ilo I Nusilani pe a mo e kakai o fonuani ko tau tano ko ki he lea ko mea whaka lungu fua tau tolu ok tau tā noe, ok fufu ai, aho tau culture, ok fufu ai, mo e tau ngahi mea maho inga koen I ho tau whonua. Eh? Pea, kotu e iai pea aho ku hanga e te vita aveha ki o ngongo ke. Ke au ki tonga, eh? Ah, hanga koe office pare e mia mea. Ke nau whakamaho inga, ai u ngau e tau whai. Ko inga koe, he koe mea maho inga ke na uo mai koe kau wholau mi tonga. O tau kei lea whakatonga, eh? Ba te nau hana tōku tau lea, whapalangi atu pe mo lea whakamauri. Ko mea koe, o ku kau ia i he whakaori, eh? Tako ku kau foki, hange koe tau community, mo e tau ngahi vision e koe ni ke langa ho tau. A whare whakolo ke tau lava o hoko atua I hono a koi, pa mo hono o puke puke o lea whatonga. Eh? E kou kau au ia, e patau hange ko tau ho tau loto, ke tau whapapau I he gai ke more e tau lea. Ko e lea whatonga, a ni kou tau si o whai, neongo e tau fie, ma u ke pesete te au e tau puak lea whapalangi, ke fulea ia whaka Britania, fulea Inglisia. Eh? Tau ai peta tolu ka kou whamalo pe au ia, ke komiti ko ni ko na tataki ko ni a re fatonga I on o mai mai no be ka tau tolu ko taro ni le re mai o sia te wiki o ka ha moa ko fe he na uilo mai ki mui ni mai ko ka u Cook Island ni he ka la tonga ta ko ni ko tau tolu ki tau no lu a te ku ka ki fu ko ma u ko fe ku na u lo tonga wiki I he time ni ka ko faka ma lo a tau ia e mai sio I ho mo komiti I hono o teuteu e tau upolo kalama koe. Ko mea tāna ke si lawe ki ai e tau whenga pa āpa mo fundraising. He? Ku hoko eni e tau lulu a tau tōku tau anga mai eni. Hange peha tau konga e tau mo ui. He? Pea neongo nei koutui ko sefu mahalo e tōki whaha tau whataha e poate I he wika hau. E tau to e mesio gai mo hikito e tau ngahi ngawe ko ia. Eh? Tau nofo maupe o whaka kau ki he ngahi ngawe ko ni o tau whai. Ia aho ko tau mua tau tolu ka ala ke tau whanau mo tau whanga mōpuna. Pena si tā noa fungania. Ia e hange ko whaka kau ko ni koe ki he tau whare whakolo ko ni e tuu I Hawke's Bay. Ke hoko ia koha whetuu ke tānaki ki ai pe malu anga ki ai. I he taimi koe hoko koe e whai ngā tā. Hange koe taimi koe na e hoko ai koe, e tō koe ni koe, e tā whea, he tau wāhenga. Nā tau iro lerei, e si whakaofa holo, a e he holo, e tau kau ngāu e RSI tonga. I he ke, mea maari e na e u whetu e kau hamoa, me whetu e kau lalo tonga, ke tau o whakaunga ke. Koe ni, u ta whae misiona koe ni ke tau whae ngāu e. E vai siwa, koe ilo pe, na e fai tanoa koen ko ilope ko e matariki o wea I he o mo programa pe ku mo support nautoro ke te uko ni ke fai hafai whana hafi mo e haagoa mea ko e te ki lava lave fwa osi mai ko ilope ko ofe ose taimi ka ke ki lave fwa osi mai maro
1: Malo apito e teo io ko e kefeke polokalama kulele e po ni ko e polokalama e ko ea o kulele ia I he Marine Parade I ne pia o ku uia ko e matariki mahuika Beach Fire pe koe o kia tau whaui tau toko tūtū pakanawa o ku lele ia he pōni I he matatahi koe ne pia o ku kamata I weni koe ia pe me he whaa ki he hiva o ku lele ia ngai show lele ia ngai whaiva a ngai matakari kehe pe o ku iai mo ngai food pe mo food truck o ku lele mo ngai entertainment ai a koe I weni o ku lele he pōni ko celebration koe matariki a ku kakinau tolu koko ku ata ko poni ukulele ngahi celebration ko ya ke o hake ke na ufa nau ai ku falele I Marine Parade I ne pia ko ya ko si te te pe ai ngai komiti te si arat ko ngai bata ta he ko na ne pia o si te te pe ai ngai fe fi me ngahi food truck me ngahi o si langa pe ai pe mo u stage ai ke fa hoko ko upolo kalama ko ko I he poni ai ko me pe ko te ke lava me ke he poe ni, ko to to pe hau ki se ni, te ke kumi ake hau ki mi, ipu kofi ke ke maa whana, ko tu pe hau ki i awhi, i he pon, ko e whakarata, ko e tai mi me whamiri, i he tutuku koni ai a ko, paha ko e, ko e ki iwen pe he ahani, pe mo e oata pe ai whamalo lahi niu i he, Mau fai ngā maari ka pehe ka tīma, ka pehe ke ne tīmi, i he polo kalama kulawa tuku mai ke tau kauma o pe, i he wiki hono tuku ate ngahi o ngongo mi o tau wahenga, pe aku atai wha malo la, hei, kia ki mo tolu ko tau pe, i ngai tokoni, ko tau pe ko fai, ma ko ia pe ni malo.
0: Malo, wha malo atu e mai seo, no mai, a ngongo e, pe aku atu mui whakaafi. Ke tau kai ngā tonga ko tau pe, i ho tau wahenga Hawke's Bay, mo o mai ki e tau tūtū pakanawa, e whakahoko ia e matatahi koe ne pia ki tau whawhiwhia e pe a e matariki e u kau ngā kau. Pau whae tā i hene pehe koe ngata angai ma polo kalama i he whawhini e te tamaka whakamaro atu e omi ai whae ngā maari e ke whakahoka tā polo kalama me i he kāinga a Hawke's Bay. Maro
2: atu. Iho ko whamaro atu te vita e pia pehe whoki ki a waisio a maro apito lavelele tā polo kalama ka e hoko atu ai pe ki he polo kalama koe a e ako tutuku korisikuni sālo te. Maro.
0: Maro.
2: Ko e tātai miku tō e tāmini te ua. Tātami te ua ki e whā. Ata e pe whasikoni taritari a ki a e programma koko, a e korisikuni sa alote ki he e whiawhini pa mo Luhama. Maro.
3: Lau kau angai a e tonai.

0: ko e tatai mi to to mi te wahiva to to mi te wahiva ki he ni mai fa fin pa ko programa fo keni a vahenga wai tato ta ganga ta fo e ta ta lele ya merin ta falele ki programa I he ne fa fin merini ko tu be ku lele be me ko to me ka vai wai kato ka fo ki atu ke te ko e ki ta programa malo
1: malo bitte te ta makai ai ma fanga mali he we ke wo da be ke fa ko te pokala mai ka inga wai ka to e ki mo ke fa e da pokala ma ko ko le be ke kamata ka ta lotu o te ke mana wa aki e anga hala ni he ke he ko e anga hala ko e o te ke le aki ha ko vi ko hi ke o te ke fanongo o to ere aki atu e te ko e pe o te ke fa la he fe hala ki ka kai ki he ko u ke o la he ya ton ho nga he fihala ki e fo mo ui la fe fe ke ngalo ya te koe ho nga he fihala ki ka ke fe mo e kina he tokanga ke nga he fihala ki en ike ko ia uk fai pihe kuma ye ye te tau loto fa fita ike te koe

whanongoa i kunga tōiko ia. Kwa tā pou mai e paula ne hanga o te whamanatu pe kei tau tōl. O pau pe kei tau kwa tōtua mele ia ngai tau moui. O pau pe kei e taimi u tau whetaulaki ai moe ngai u whaingata apia tau. Kwa kei tau whiwhia, tau whaingata aia, kau koe koe osi ai tala noa. O toe talamai rewa e paula, koe tenga ko fufu I pe ku ihe kere kere, koe kalasi ai ai o tua whakalongolongo pe ne tupu. Ia teki tau tōru, pe ia teki tau tōru I he, pe he fōki he mea whakatupua māmani. Ia ne pere a kune hanga o teu teui ki tau tōru, a mea mui kotoa pe ke koloria, pe a ia kupe he rewa e paula, ke koloria koe te tau whetaulaki. Koe anga lewa e paula o te whamanatuma ke teki tau tōru, koe tenga koe e tō koea ki he ki māmani, ke kere kere, pe a mate, pe tene toi tupu, whakatupu mai, pe toi fua. O lahi angi. Neonga e mamahi mo fai ngata ai o tua. E angai o tua o mai e ngai umea koe ke tau moui e lutonga e tau mai fononga. Mo e tau ngā aue. Au pe ema e paula ka te tau tolu fai o tō lahi mai. Pe tau tatari pe ki e ne. Fua moui he tene hanga o mai ha wiwot ka te tau tolu. Paka tau ka hoko hoko atu e tō. Ai tenga ko ia e fofola o tua he tau mo. Neonga e tau fai ngata ai ya. O mea e fou. Mea pena e fou mai ai. Au tau eiko se Jesu Kristo. Ai ko mai ra ke tau toke tau to e waka waka ia ne I misi ko ia I ko kato I ula ki na hau mo aise. O pe e mai ko e kolo fola e o tua. O ka nge ia ko e uha ka mo si mau. O kune hanga fafanga. Ai kere kere pe ai fua mai e ngai tenga ko ia fua lai. Pe e kai ke to e ke pe ke to e kai ke to e foki ia. To e foki e to ta ki ie wani ta iai. Tawe wai e mea koe nai uhinga e te hau. Kupehe ai u talamai e mātiu, te whaingata ai e whukirea koe koe koe koe tō, koe e lau koe e wholofola a Jesu, I ka te tau lawa ke tau hanga tari wholofola a Jesu, to ke tau fail ke tari ia, te o mea ho kou whaingata abe ke tau fua. Te o hareba Jesu o talamai ke ne kau akonga, te nau pehe whukimokinau tōlu. Tonu peke ua ngalo e te tau tolu, pe hoa e ngai aho, e wholofola koia puko e tāna whatātā koia ku utalamai e ka te tau tolu. O kuia e ngai utenga kulerei, pe ia e ngai mea kulerei, pe kakai e ngatai e anga e tau whawhea ngai ki heo tua mo e tau ngau e wha mātō atu. Ia whuke tai minihi ku tau upoto au bito. Ko kakai e ngatai e umea ka atoa koia. Ngai hange beha ngai u phone be te watawa tawa ka koia ku whema o ke tau oa te tau ia te tau tau ke tau control e tau alau ko e oa tau hanga o whakaata ai ai hoa a moe ulai e tau hamumolo ka lama ke tau I whakaukau mo tau ki whakaukau ka sesu e tame ni u tau e tau whai hanga aue ulahe tau tokanga ki he ki whai mō ma'u pe ola ko ia e ngā aue ko ia. Ka ku whatapou mai a honi I kai. Saibiki ke whokosi he ngā aue ka ku toi saibiki ke toi perform tuko ha o mea ku mea pia ka utu o lahi a ngā aue ko ia. Ko e otu wā ia tene toki hanga o mai a e mea koe ka te tau tōpa tene toki hanga whukafua mo whukaha mai I misi ko ia. Ka ko ia I he ongongorere e aho ko I ni Ko hai ui ka te hanga se su o whai fui tāno a tāna tāna. Ko se su ia ko ne... Ko ne ngā wea se su o mimei ku... O ne ngā wea ki ai... Ai mea vehe taimi ko ia. Tawe te fito ki he ngai wā takai. Mo fei tu ko ia. Yo ka taimi o se su na kei ki ha palau ia. Pea nai kai ki iai ha... Ke ai. Pea nai kai ki ha tisain ni pehe ke tau pehe ko e... Ko ngere kere a hai. Ko ngere kere a hai. Nā te ki ka mata pē ai teuteu, pau ke teuteu e kōng kere kere, pau ke palau, nā te ki hoko I e taimio se Jesu. Ko mea pēnā hoko, ko he haupe takata whaa, mō ne te ngai akau, o ne hangarewa rī. Ko ne rī ko ia e tipeni, ko ne alatua te ngai akau o tō atu ki mea koe ku e pē ki maka, pe ku e pē mo ki... Ki kere kere, koe taimi nou nou vene ma puna hake hulo mai la a mate nou nou. Tau ke tenga ia kau ni ku tau atu e ke mea koku o si kā kā sia.
ai ku ka ka si ai ai e ba ta mo me ko yo lu ga i ka ke lava ki fo i tenga ko ya te asi mai la a ki ai ku ngi to bu ga pe pe na mate ka ge ko ta ya ka ko to ko e vi hala o wa we man bu na o to si me ai pe ko te ga ya ka ko na to ko he kere kere re o ta la mai se su nai tupu tolu ko fulu ono ko fulu mo te au tupu mo te au ai tupu ko ia ai akau ko ia nai foka fi uia foka e kau apostolo kau wako a seisu ga seisu o kwa te nau ilo nau tolu te na tange seisu o kumou mata ka ikai ma mata o kumou te ringa ka kei fanong ke koki mou tolu pe wate foka puri puri ki ai misiteri koni koni ai buranga o tuau ne talanoki ai.

ne hanga tawa mai e ki whapuripuri ka nene hanga ngau ea ki ne tawa no whakataata. Mo e whapuripuri ko ia o whakafou mai ai o ne tawa no ake ki whakifun tenga ko ni. Nununu ko tangata whaa. Whangarewa se suo o mai rewa heni e ne hanga o pui pui o ne hanga kwa ki ne hanga whaka ilo mai ki mamani. Ai ne tawa no whakataata. Ka koe tawa no whakataata agune whai. Oku hoko pia he mui, tonga mui a kakai, he taimi peko ia, nai mui a sesu. Pea unau sio, o ingana ne tala. Ma e kei he kao posolo kuhai huinga, o kune fai ai mea koe tanga sesu, o mautolo peko mou monu ia, o kusio ato ka ki mautolo ai mea koe panai fili ki mautolo, ko ingai ko hanga whakamahino ka ki mautolo. Ia mātiu, o hangarewa mati o tala mai ka te tau tolu. Ko e taimingu haka se so, break ki mai ene mea, fika waki moe anga mo hui toka mo hui e kau siu. Nea koe nau, fika whawhi ngā tā ia ka se so. Pea koe pehefo ke hege whanau a isi leli. O increase ya ki nau tole tai se whanongo wege polopola e otoa. Pe iho nau hard, o ku hearted. Ai o ku o kwa ke nau, ke nau refuse, pe inga ke nau fie mau, ke nau whanongo ke kolofola e o tua. Ai o ku o kwasi e, ia mātiu, wai tā tolu ke stafa ke tā nima. Pe asko ia kwa irewa e ngai u diskasi ai e kolofola, o tau si oi o ku iai e fwi mamani ua. Ai o fwi mamani e taha ku presi e nga ku pureanga e o tua, Pau hui mamani koe nuk tau iai. Pea ku iai i he fui tāno whakatātā koe ni o kunehanga o mai rewa ke te tau tolu ae mea o pehe mai. Tāno whakatātā koe ni o ku iai ae u kehe kehe ae whanongo. O pau e whanongo hango tama toko ua kehe kehe ae pe e na maupea kehe kehe ae pe anga koe na e na tutupu e ne moui. Paku O maire waka ki tau tōla e wholofola kwa nea koe ni. Wholofola e tūtūi. O tala maire waka te ki tau tōlu. Hanga se e suho a koe. E ne wholofola ke te ki tau tōlu. Koe te ngai a kau. Pea ko tau mafu, po ko tau hat, po ko tau atamai. Koe kere kere e ia. Ako ngai tenga le rei o e oe mohi whakalau maari e utuia e tipenia mehanga koia e tau kāri koia o tau whakaongo ki hene wholofola heiki. Pea ka tau whakaongo koi mea hoko e utu e tupu o lahi pe kai e tau ka tau ka fifia i e wholofola koia e tau tutupu whakapositive anga e tau Kwa whea ngai ki ia, pa tau fiefia, loto fiefia no tāria. Pea e tupu re wa rahi e ngai mea ko ia, ia di tau tau. Aiko wholofola koe tāna whakatātā, une to e tala mai peka te tau tau. Ai konga ki tau tau, fie mahu peke tau. Teu teu, kui nga ke moilerei ai kere kere ko ia i o tau roto. Pae tau teu teu ko ia e lava rewa, ke tō mai e te ngā, pe koe tō mai ai wholofola, o tupu, pe tupu hake, o toko tolgo fulu, o nongo fulu, pe peko ke te au. Ia honi, hanga se su o, whakawhiri mai ki tau tō tau taha, o ne hanga whawhiri uia mai ki tau tō. Koe hae whahinga kere kere, o ki o tau mafu, o tau loto. Pe oku whaingata, kuta kete whaingata, ku ia halo pe oku tau fu pore pore, pe koe bright, fu lahe distract, pe koe umea koe a mamani u tau nofu ai. Pe kai ke ngata ai, lahe e tau wai wai, koe lahe pe e tau hirifia. Pe, koe mea e taha uo mai ka te i tau tolu. Koe tau whakaawa, mo tau open, mo tau loto, tau whakato ki lalo i tau topa, tau reti ki tau toke, tau hanga tali, lerei.

0: ko te pehe ko jana ko mene dau spolu balu nei minuto ki te tu lai balu ia mai ko nei hoki loko wa lo fala he jana mando te pimonu tu balu ki ola tasi a katalake ia faftai bi ki te aleki te na ko mau te hotu mau te moto taina tu angane jana ko ola tasi faftai da ko fia fia bi ki te aleki mo a mo te na ia mo te tali talo sanga te na ko taunu mo te manui a faka moe moenga a te ia te taina tuangan te na ko la tasi ia ke la fa te aliki o fakatau no o polo kalame o la tasi faka moe moenga te no hoi lunga te whenua ngali tātua te o Aotearoa New Zealand. Pena hakuna mo tau kāinga katoa konei tamu whaila tau ke mauala tau nohe lunga tau whenua te nei ia he me whaingata te pula te aliki whaka moe moe ki ai ka ia we wish you all the best toki kotoro kā ko mau hoki o tau o tau pepa mei konei me ko Australia ia whaka manu ia te aliki katoa palani whana ki mua ne ka kua awa lofalahi alo te matau keng katoa mai whea mai lunga I konei te pimonu tuwalo ki a koulua katoa konei konei ako ia o malu ia tauma whai ngā koulua ne ke hala ke he pehe pehe pehe ngali galo mā koulua ok this is my favorite ki whakalongo koulua ke ai ne I know mai lua tai tuli ai but anyway whakalongo mai koulua e taku pula nei yeah
1: you're now listening to PMN Tuvalu.

0: Kia ora, kona Māori and warm Pacific greetings. Welcome to BMN Kiribati program. This is a Kiribati language show on Radio 531 PHI platform of Pacific Media Network in New Zealand. We are live now from our studio in Manukau, Auckland. Please go to our website, www.bmn.co.nz/listen live. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Neitatuni Tatayo, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on BMN Kiribati Facebook. And thank you for listening.
1: BMN Kiribati.
2: May mai nes wa kina kona kon nora kita si pangar awa sarita kini atu ara tara tataru jia tu ay mon temak Yesu Kristo ay tenas sine boyo ko men kai tau kon roi roi jia wa ang kawa kira ko nganir asa na kona ma kina ko ye bukin ng ukuran tanum dinan ng tam teka ay ka na kona teka kina kina ng jeta ye roni ro kapay ye teka ay kasi na wa ye ukan ko yon Jero pasong ang kuna ni kalikia kawain si Bayo, may at kapay ay nanon. Iro ni Yesu Kristo. Amen. Anataya ka siya tuwa ipukin ni kanungan si Tayyay. Aritang iliya, pasin ang huwaya ni buka ni Paya. Yereki may ni Yeremia ni Mokorona ay tinipita wanuwa. Awaki po na ay awa na kundi mewa. Yeremia ni Mokorona ay tinipita wanuwa. Aki puna yau nakon debau aka ngai te aka niki poi kai awa ta kutu kana kon jowe sibusi ko pa ena kame tia ki tia mate ei pak yoi nan kai ya kame berai pe i ata ni puaka ai ka si kun te kawa ei pe i ya ome ta ni ka pe ni ka te te ki te ka ai ka ayaro nai kai na koi ya pa ia ki ukura raun te putan toa mata ei ti oa mata ei e e kanikarikia ka ia. Si pangan te tai ei ari tangiria pasina waya ni puo kanipa iei te tea kaya kangai. Epo ni mena inano ni peimi. Epo ni mena inano ni peimi. Tapita inkana e mena inano ni peira chokona taua tea kante mena. Oirang ni pei si ro ra karo wa ki arista ko pas tangiri ni kan karo unna ke cha kan pismaya na no panan o inomata tu war ki ni yere mena ya tara kai iri bena ponti ki pa ti saka kan tan kai pai ka na pakana ko ina pas pangana ko kana ina bache awai pai yana te ke punte ka ti pas pangan te punge e pun na ngati ma kan ko na ni karo ai te ire kas ni kapuanga na ni maka ani chero ya kiriye o ina puni kuna ni mea pupuke ni puni puwa nora ki ni chetangira ni mea ura ye puwa mea uri ngakina iro ura pa punda raa ni kuwa uwa ngaira ye puwa na mea chetangira ari sika pe ya kiriye mea ura tirungurunga jita yei ye puni ka turuturu wa kia ya ruri ya koraki ai ka akari kia te maka mirunda ya uya punda kia tu kaya na kuni karawa te maguri ya kiro iri iri na kuni yere mea Kaya ipo kini mamma kuri tia tuwa ni meo ya noa me tai kari ni aki. Mahi tau roi nga ti ipo uki, ea kau kubia na kuni ere mia. Ipe ta mereka, mkanaro na paa ipani nuwale kari tina moro wei, mene kipuna e te uana. Ika roko wa ati kipu, ae te pime te nuwa, o sina pun nora ye te rongoro wa ipani. Ipe ta mereka, pun tira oni kuwa wanje tai ye iwa na kuni ere mia. Ya kitara ya pai ba tuwa ro din na kuwan te pe ire ya sa me ta ro i me te ni ko ri ti ki pa te sa wo ta te ro ro ai io ni kana no te te ki ya ta na pe ire kana nga ya pa ya me ra no ni pe ire te pa ka ta ro te si mi ko ki ai pa si pon dia i mo ni ki na a ro ka di ne ra i mo ni ro o ta ngira ti a ko a ki me te ta ngira ki me ri ya ro ri ari sta ngira pa na karo wa ki na ku ira si pon dia i na pe ni karo ya na ku ya ro ri Ege, kia pun dia ini katupa yaki. E ena pun ikara uwa ki roi ti wame ta tiaru wali kari ni yaki. Oa nangana ki tiaru. Asina ni kuwa iya roa ra me nara brudun. Pun nana sina tai taku pa sirora ki sirora i ka karawa te pure a pura o ndi e nepa ni ka tuwaya ki te tuwaya pura na ki angana ki kariliana e taku Yesu na koya pari tai wa ki awata te aina na koina ine kaveni ana li vene ya ine kune ana li vene i pure ane tuwa ime ni pure i pokomi o ina kari ya mwani i nja sibu yomane ni makorona ya wanua o aki muna isu kunda ki ana aki ana pete umana te sibu toka yote ena nona Apuntaki ay kororoy taro na ipatiwa me tangay. Eng, e apuntay ni kayo nung magitipo akurin tangira na kuya akurin. Kaysa kirang atayo, pasipun tungo na pinuwera ay kawai. Sipun na kuna kuna pinanong jepre. Tira puntang ni po ka nang makulit ipen na ipuna ni makulit ya kiyarwaya na kunyari ay matupaki. E punting pati sa kita niyaw niya, kaya aruy ya pura taro ipitangirang ka. Kaya kamiyaw ya kiri.
3: Scott,

Ika na ko mo ko inanunta ka. Awang pasensa. Apo mo ko na napapumunan mo ko hari inanunta ka. Aw ay, erang inibuaga ka mene ka mamete na ko yate ka warerik. E naragin si Kiroi. Gana ito to kwa kita mo ko inanunta ka.

Arakatay na peran te pete veke mera te te apun ki nākira anupo ngai ka yara te ayo te rona tikira ke rei te tawa ki ai na yare rei. E rangini ka kawa ki pakona rei yaki na nasim matakin ta katei o te rape kaun te atene kiri pesi ni mua mende mwenga. Uke ukeria o pun nooria paya te aki na ki onika kou wa ki paya kora kora pongana te rape kaun te ni pun noinam te on te atene ki tapia ua.

0: Tungagin matariki yon PMN Kiribes.
1: Gana ko mo ko inanunta ka, awang pasensa, hapon mo ko na napabubun na mo ko harinanunta ka. Aw ay, erang inibwaka ka meni ka memete na kuyate ka waririk. E naragin si Kiroy, gana ito to kwa kita mo ko inanunta ka.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ara katai na peran tebe tebe ke mera te te apuni kina akira anu bo ngai kai ara te yo turu na tikira ke reita te wa kai na yare ire. Era ni ka khawa ke bogona re yake na nasim ata ke nta katai o te re pehaun te te ni kiribati ni muamen de menga. Uke uke ria apu noria pa te ake na ke ona ka khawa ke pa khora khora po ngana te re pehaun te te ni bo noi nam te te on te te ri ki te pe uwa.
2: Agam na pemeuri atan ora yo arqa ngora saran nangan ba te wellness and nutrition ska kana ko tqa ngora yo ngane ari sarana ke ngani rondo ware levita lamese data yo ngane yo ki ka ki ngane na khonti atuana na meroro ware kana ko ina pa inon na program yo ya tangi dia ngane pana mang kokia si tapi wotena kita na summarize kana ko tapi wotena point ke ya santa ki ngane na program yo sinatara tapi yara na ki ba pai ni kamerun ki peak 7 wellness program sinakangai sinatara ipai ga tenan pain kamerun tenan peak 7 wellness program to wanna me bona and attacking the basic ya kangai be serious about your wellness be serious about your wellness ke sinaria ni punta waroi menanora sidia nangin tawa menanora pa nangin ka kawa ki asnalde in merung ta taina ko tawa wanna ba nganne niyango pa kangai sinaria in eat the right food that our body needs. Kasi na rin nangin ka na tanan na maraki ka po nangin ka ina noya rapatara. Taka tinuwa na tangka ni. Sinari ni masu inaraka yon wanu wa tiawa. Sinari ni karike te musrawa na konda patara o te masu na konda rayang wanu wa tiawa. Enaki ke yon wanu wa tiawa. O te ka wangkan ni. Ni point na pa ika kawa kina pa. Sinari ni exercise ke ni ka kamakuri. Wabuyi na konda ni buyi te minis in te wana tebong. Ke tapaya man te kawak ari esan te teakin egin taika anako na pa te nakonako te nakonako o te nakonako ai apon ngai the best exercise takani mea uang kane takani mea uang poin jana pangkane yang kawak ke teakin ikai pasinari ai nimea teran wawa terita ni katua bong enaki ke yan wawa terita maisin teran sinari ai nikarina o sinari nimea dapat nakon dapatara ni katua bong sekona ni menara ka yona menagi ke kangane mai sinderan tau o erang ini bonga nai bukin dapatara wo wateri tani ka tua bong o to kono wangane sinari ai namara ke ke ni kan ni mai sinderan wan wan ka ia ka ai tenu wan no konni mewa to wan ka tenu wan no konni mewa to wan ka ni ka tua bong te yai te tera ari erangai pa a fruit a day keep the doctor away. A fruit a day keeps the doctor away. Are tako pa nang gagaw kay baka na sikana to one at the one kay to one at the bong. E katitira na ba revita ay ara sari re ya wellness coach. Tay gana ko pa nga sikana to one kay to one at the bong. Ay muina mo ndo kora kora. Pa ena kona ni katime to ate merung. Aga na sinang merung. Sinati yara ro ana pa. Mayron to doctor. Ngayare a fruit a day keeps the doctor away. It will rhyme. Aniroy, ipon ng tangiroy. Ay, taka isuwang kan eh. Sige, inapin, ang kamerungi rin.

0: 531 PI.
1: Kona meori game and banan kita basi on New Zealand BM. Aiko to kangura te heo to kan kaka to a week get on the makaina serana kina pai poni roya aradana maguri in the bota kin kwakwa ye ye pepa a pesi kana ki yem in the bota kin kwakwa met the bota namata. The tai yon kane serana kirun tokta maskora itonga maria. Rawata na tai tokta maskora and roni on the program on the tekini nepatina and update the book in the COVID-19 no a pesiliki. The tai yo senamero yon te veiran kiba the whooping cough kita in a konarikin tekin and nisena tokta maskora me ayo edikeke me te tiaraki ki tā te te pone nike nanga te teia te maroan kani na kon tokta maskora pato e kaparapara tūtana na meruru yo an te topika yo sawa aki nema te piwa te nasi sraki kona meuri mua tokta maskora an teirika yo kona meuri
2: aia meuri chau
1: rapa te teirika yo kona ngira rapa erika ratain kai spoki wawa sanga te teia te maroa whooping cough aia nukai aia
2: te whooping cough ngane ke kangara na to wana te epitasis ayon kan ka pun tiara ke pun era I to wana me bo kon nara ke re iri iri kin nara kin te me me ke tiara ka yon kan re nte tai ayu I nanga nora ke pai ye te ye re ana ngar ken kai ro yan te yon new siran ke ai te ye ka sa na ben ka bon pai me ayu ha ye re ka nanga nang ka to ko te tai ayu ra ka ai te in nanga meru ro akina ke bon an nanga tai yo meta pat ra tiara ke te arana ni kiri pesan kan ka ai ro ra te ke ra
1: Tikirak. Ata kuawa enakangan deki enakangan ibu siti tiara kian ni nak kira.
2: Kan nanti tiara kayu kanga pun nak kini nape pusin tiara kaya ke setatan iya inka inungu ke nak hantar tu covid yang yang kan ni ibu si inkan aruna paye yari deki lo na tuko tuko ke emasnya anang aku nak kene nak pusin nak kunci ame tarik dari kena.
1: Ai, era rapan. Ah, te kana tos kan kana ta ta ri dutan ato atra te kan kina yen di di tikera ki. Tra tra kan kina tos kona noria.
2: Angin te tain kan te a kangarang dota ke moa te ke ke ware ri ke ri ke. Ai ke ware ri ke arangin kai arangin dota ke ri ia ia nanang kona nang kora kora ra ki yang kana arna ber ki ia. Te kana ko imwan ko so kana e kona kan da. Le ke ri te te pona ni pai ri ke te tenga ko
1: Ayane
2: te na si jai mate te kan kinan kan ni bikin te whooping cough are te te kira ke yo irang ko kurung kan ya run kanga anak kan kinari na ko ya ke ora ka ke sta tane ye ye pa kana pe ko pe ko te yo ko na nare te kira kan kan nare apun pe ko pe ko ye ye kan ni te na re ya pun ta tane ko na pe ko pe ko yo ha pun ne ne te ke ke ni kira ke re ste ko ya pun na pe ke ye ke o an nen kan ne ko kwa ta ye ko nan kana erang kura ora awa teng kan na pun kunan rokwari ya pun pun ke yo ngai yari kunan ka pun pai meang yang ngai rang ka ran kau dung kai te ta pun ma kuri ari bikin tu to kwan ora ba a kau dung ki ma ta pa te ora kai yo ana ki tra ki pa te ora kai wari ki ba rang ro ta kina aku nan ro ta ki ya ate ai ki ki wari ri
1: Esan. Ata ta kana kona po kira doctor meskora ti tera arun kawaira ki tera ngai ta pera si pangara ka kawaki ngai ra ka into community ngai ra karo ngai ra songara nda ta yogi pa tera si pangara na pe kawaki bukin po kan tutu kona a tutu kona pa pusina ki ta kora kora in pusina
2: Esan ne ti ngan ne nan ka kawaki ngan ne pa kona ki na mo pa ngai ya yo te pa ya era Kau orang kaya raya orang kaya pati tiga orang kaya yang ayah aku nan rota kaya ka niang di tiga awal dek. Nah, tapi yang angka hawa ni, arun tu toko ana, ena koro isi atai, diki atai ya kaya awal dek. Ah, itu aku pai kain kaya ar aisyna katai inti nono what a week, inti nuana makaina, ane mewa nuana makaina. Ai kain kamera re, ena pun emirun te blanket nes, kaya mine ayah nes atai, ana pun tean dokon. Nangangate isa iyo na ko yate ay. Ayari kawa ka nakakuruwa. Doi yan natin ang kani pikoko, kanayaya ka pikoko ay nang kakawa ka nga kao nga kiba na isa na kita pendeisin tutokuwa yoy bukin tutokuwa ang te whooping cough kiti tikira kari dia dan tepi mewan orang yang wujud juga aku awak anak yang aku ngah yang kan apa nak anak istana kinti tesisnya dia juga tesis itu toko enak kau nan itu toko iya itu toko ada kinti orang kayu itu iya enak pun kau nan apa nu nta itu toko ati itu orang kayu benda ni kira nak senarai nan itu kan tapi aku nan ngap tadi terat itu toko iya nak kau nan senarai ada mana nan itu kan nak kau nak kau nan kau nan apa itu toko nan senarai imain punya kena ajar kamu aku ngaki sina kebe koko pa anakonan karikete isayun kana aite bina no way ya weekend ni to koko te ibukin kan na re pusinare inaki nangkus punaron na pe akakin pusin te orak ya ke tenan pusin na orak pun tarayana pa ba ko na koko na kita na kona kumwa na pun deita ke metok ten tai na kom tok kita pa nganen kan arna baka ngaye ro ramem to tana i bukin ti ko pa ya hakina yo re dikere erang e kira ke ti yo e ko ko nai kenan kan o erang ka wa kreta ke mete to kita pa ana swang ko arum tera ko na khoroi yo o tera te i se apuri ai nangan ne sen pare ana ta min ni sena pa ya sen ni sena ke su ai ke ari ke puna ka ka kararo amo te te kan arna ba te ti ya wore ko kararo pa na ki Nenai dari kia tokora kare to kwa tai apa ye ko to ko ria ke te tanga kara roa kana roa bana se me swai ke rona kara roa bana ke ke rona kan tai nang kan nai bu kon tokora kare to kwa tai apa ye ro ye te te ora ke ke ana ki nenai dari ki akana na se me re ke rona an kan ko mangapun ko horo kona tan ke kan na ki karo ko ipo ko ye te ko ta na mata pa ngana enda na ki re ke ro ye tokora ke pa ka e pare pun kai pisenal kan ne rang ka hawa ke anar ko kore yo wana rita ke metu tok kita patu tok tangkan nang ai arenar ina te ire ya pa ning ai ana ina putirana pa inora ka ning ai tesai ya na konan ta ni nang aro ire pa na konan nang ai nana ko ina nang ana ko ko ye to wa
1: awara ke sa ora ane tikira ke o ane tiora ki pon nang busana pangkai ai te pe yang ana pangkai te pota ki bukin te katuki ora ki o te yim ka pen tega dokta maskora no yara ta nora yon te te meru ro yo
2: kara para para ki bukin te tai yo te te pu siri ki na ko yara kora ki pa kanaro na pa yei to tana te to ora ki nesen me ko tara ya pai kona kora ramen naron te ko ko na ki ke di are pono ni ke rana to ko kona pa ya nen tai kwatara ya pa ya nen na kon ya re ke tu ka are pon makina ta o ya kwari ta ke mam ta ke ta te me to an de ta ke mam ta ke no ra pare e pu sumo an kai ay khawa pa nga na pen kon anda na nga na ki si ha na ra ba sai ku ro ke ye na be ay ka na kai na no ai si ana te ta ke ta ne kona re ta ke ma ya mam ta ke ta ya re na pon mon ta inda na nga swang ku pa tera ku kuria in karo ya
1: ibu kinti tokoan tiara kayo. Tapi ngayang ni tiara. Kalau pangkat sahur ibu kinti tay, tay nana payu nak tay kan? Kalau aku masan doa nak iron doktor maskora itu ngah Maria. Kaisa.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ngana ko mo ko inanontaka, awang pasensa, apon mo ko na napabubun na mo ko harinanontaka. Aw ay, erang inibwaka ka meni ka mamete na kuyate ka warerik. E naragin si Kiroay, ngana ito to kwa kita mo ko inanontaka.